0: kuta shtiva bawitu.
1: Kenjimuka na emisora provincial de Maputo a Radio Mozambique.
2: Ah, malia pepa ya karata kambe ufanele kukuva uzama tindlela hinkwata kuva uza umukuma malia pepa hikuva loka nga likona akunga talunga nchumo tikarati kindimuka uyenda shokari akuva haka kunene yantwisa evutomini bya hina 5:06 ja ikume nongonoko wa ta vutsumile.
3: Anjangwini hikuge hibula engavanwe
2: akulosa moyingiseto akurandzeka wa emisori provincial de Maputo wa Radio Mozambique hitlela hi vana wena nyamuntla ka nongonoko unwana wa vutsutsumeli lo vulavulaka hi nxanisa ya hanyiweke hi mindyangu yi taleliweke hi mati ni ndhambi ka tindhawu to hambana ta xifundza nkulu Maputo. Nongonoko lo uya mpfhukeni hi wa vumbirhi hi 5:15 uphinda hi wa vumune hi 22:10 kola ka xitichi xa hina xa vuhaxi xa emisori provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Ku fambeni ka nongonoko lowu hi ta kombisa swifuva ni mahanyela ya vayaki tiku leswi va swi endleke akuva va huma ka swikarhatu leswi swa ku taleliwa hi mati swihena swi landziwaka loko ku tshuka ku humela timhangu ta ntumbuluku ku fana ni leswi humeleleke ka ndhambi ya nyan'waka a xifundzankulu Maputo. Nakona hi ta kombisa mavonelo ya mindyangu mayelana ni leswi yi dyondzeke swona hikwalaho ka mhaka leyi leswi yi nga ta swi endla akuva mhaka ya kutani yi nga ha xanisi ku tlula mpimo. Ka nongonoko u hundzeke hi kombisile swifuva swa vatshami va ka Makaneta leswi va swi endlaka ka masiku lawa akuva va yisa mahlweni vutomi ndzhaku ka ku va va taleliwile hi mati ni ndhambi emindyangwini ya vona. Nyamuntlha hi ta humelelisa leswi hanyiweke hi vayaki tiku va le ka Mbuva wun'we ka muganga wa Localidad la ka Makaneta xifundza xa Marakweni lava nga ta hi tshandzela ta nxanisa leyi va hlanganeke na yona hikwalaho ka ku taleliwa hi mati ni ndhambi. Mpangalatiwa hi Monica Novel ka vubindzuli ni vukombisi bya nongonoko lowu na Afonso Maguli ka vukhandlisi ntlawa lowu u ku navelela vuyingiseti byinene. Muyingiseti wa ku rhandzeka hakunene minkama yi cincile leswi vonekaka ka masiku hi nga ka wona swa hlamalisa. Hi nga veka xikombiso se hi le ka vuxika kambe loko hi swi vonisisa i ngiku ni ku hambana ni leswi nga humelela malembe ndzhaku. Loko lixa ka titimela kambe hi ku famba ka siku ku ni mumu lowu ku i nge ho va ka malanga hinkwaswo leswi hi swikombiso swa leswaku ku ni ku cinca ka xa nchumu mahanyeleni ya hina. Hikolaho muyingiseti wa ku rhandzeka hi banana ndleve akuva hi tilumukela hi tivhikela hi tivonela ka timhangu ta ntumbuluku hikuva tolo a nga vuyi. Masiku ndzhaku hi endzele Localidad la ka Makaneta xifundza xa Marakweni ku ya vona hi kusuhi nxanisa ya hanyiwaka hi vatshami va muganga lowuya wa tiko. Ka Makaneta handle ka ku va hi endzele muganga Ntsindza hi kumekile mugangeni wa ka Mbuva wun'we ka tindhawu taliweke hi mati ni ndhambi ku sanguleni ka lembe hi nga ka lona. Vatshami va ka Mbuva a va ni torha likulu la ku vula xo karhi hikwalaho ka nxanisa ya ku taleliwa hi mati ni ndhambi va hlanganeke na yona. Hikwalaho ku fika ka hina mugangeni lowuya a ve hoyohoyo ni ntsako wukulu ka vana va ka Mbuva. Tanihi ku vula ka vatshami va ka Mbuva nxanisa yi ve yikulu swinene yi hanyiweke ka tin'hweti ta ku sangula ka lembe hi nga ka lona hikwalaho ka ku taleliwa hi mati ni ndhambi. Vayingiseti va hina loko va hi rungulela ta nxanisa leyi va vule leswaku ndhambi ya kutani a va nga nga yi vona mugangeni wa vona. Va veke xikombiso hi ndhambi ya 2000 na va vula leswaku leya nyan'waka yi tlule mpimo leswi hi tshusumetaka akuva hi vula leswaku muyingiseti wa ku rhandzeka hakunene ku tivonela i kukulu swinene a hi tibasopiseni. Hikola kama tsamela lawa ndlala yikulu laka ku ava switivi leswi va fanelaka ku hangisa xisona hikuva ku ta fika sosi mati maatalile lo masinwini loko hi fikile ka mbuva hina vele ku tiva leswi va yake tiko va swi yendleke akwa va huma va kuma ku lamuleliwa ka nxanisa leyi ya ku taleliwa hi mati hikulandza hi ta yingisa marito ya vatshame va le ka mbuva lava nga ta sungula hi ku hi byela a mavito ya vona na hi sungula hi murhangeli
0: Fernand João Mazaya sekretari do bairro de mbuva
4: papa e Mazaya hi nga hi bulelanyana kutsongo hi vulavula hi kola ka nxanisa leyi mu veke na yona lomu ka mbuva hi ntshimantshima kasi swini swi humeleleke mu swi tivisi ku yini leswaku se hataleliwa lomu ka mbuva
0: hi swi twile porque loko mati mata ma sungula hi parti bya manyisa loko ma za ma tlhasa manyisa hi tekela ku swi tiva leswaku a mati na hine lani marakweni ni migangeni yezu ma hi hlasela la ka mbuva makaneta hobyana mathinana a mati lawa ja ha ma vona leswaku ma kona kutani ku sungula ka swoleswo hi sungula ku va hi bana na ndleve a ku va hi tivisana leswaku hi va ni ku tivonela a ku va hi lavisa leswaku hi leswi mabuyaka hi ta tutumela kwihi a hi ku sungula manje a mati lawa ma hi superendere ngopfu hi ndlela ya leswaku a ntshaku ka malembe tindhambi a ti li kona manje ti nga tlhasi a mimitini hi ku tala ka yona kutani hi va hi nga tutumeli ku ya kule kambe leswi endli leswaku hi suka hi ntalo wa hina hi tlhandukela hala a hi zanga hi ya marakwini kumbe kwini kambe hi ve kolomu ka mbuva kambe na hi chapele ka mimbangu mimbenyana hi lomu hi nga ha kumekela kona
4: u vula leswaku a mati ma mi kume hi xichuketa hikuva hi ntalo ma tolovele ku va ma tala lomu mintini lomu se lawa ma yo nghenisa ku yini a mo suka hi hansi a mo ta eka miganga yin'wana swi ma hi siku yini
0: a mati lawa a man'wana a ma duvuka ya hansi a man'wana a ma duvuka ya hansi na ku ni lawa ma taka ma nghene hi timbangu tibitri a man'wanyani ma nghene hi museli lowu nga pfuliwa ekhaleni ka wukulunyi na va encela leswaku para va hamba maregadiyo ha wone va pfula wa museli wa nghena na mbyeni manje hi ku famba ka tindhambi ta ntshaku va swi jule leswaku na va nga pfala va kuma leswaku a va ha swi kotanga ku pfala a te namuntlha leswi loko ma ha buya ma sungula ku va ma nghena ha kone a mikama leyi a ma ya jika hi mbangu luwa wa makaneta hala ma tlhela ma tahalini ma swo swi ma buya ya hala ma tlhela ma buya ya hala ma tata divana kutani ma endle leswaku mati lawa ma hi kulela la mugangeni wa ka mbuva entawu loko ma endlise swoleswo na mbenyana na ma duvuka ya hansi prisimbalimente khola hi nga kone laha a man'wana ma nga si buya hi ku buya jampfi ma huma hi nonge mo bila kutani ku kota vito bya ka bila maxi ma gama ma ya ndlalaka ma tlhangana ni lama taka kutani swoleswo swi yentse leswaku vhela hi zhuzela hala henhla hala ka miti ya vavindzamani lava va nga hala gangeni entawu hi lomu va nga hi yamukelela kona vambenyani hikwalaka ku vona leswaku mbangu lowu siguru ntawu hi tsutsumele kona
4: ha tlhela ka xivutiso xa ku sungula hi vule leswaku lani hi la ku kola mavonela ya wun'wana ni wun'wana vatshami va lomu ka mbuva a ku va va hi byela leswi swi humeleleke lixile mama a vito
5: Olinda Lefred Cos
4: mama na Olinda loko hi tlhela ka xivutiso xa ku sungula u swi vone njhani mati lomu ka mbuva ma nghenise kwini
5: mati hi swi twile loko na wona ma ha sungula ku tala ka matiko lama nga handla ma sungula kona ka mathinani se va hi byela va hi fonela va ku se mati ma ngheni se hi vhela hi li preparadi ku tshamela ku va hi ta vona swa ku ma vona ma famba njhani ku fana ni leswi hi nga ma vonisa swona hi doximile ja vhela mati ya mati ta tlhasa mati loko ma ngheni ma ngheni evusikwini loko ma ngheni evusikwini hi va hi pfuka hi ya hlambelela lava ja impfuki ma va nghenele hi ntamu hi va pfunela ku zhuzela michumu va veka gangeni kasi na hinawu loko hi ya hi ya vuya mati ta nghena kusa a mati a mali makulu ma fananga ni ya doximile a mali makulu ja hi tsutsumile ka mimiti yezu hi ya kumeka gangeni lava nga yaka gangeni va ya hi yamukela hi va hi tshama hi kuma ku pfuneka hi le kona loko mati a va ma tlhelile hi buyile maxi matele ya wona a ma ta na ma tsutsuma na man'wana na maduvuka hansi na man'wana matsutsuma loko ma khasala man'wana ja maduvuka hala different ja kota ku va ja rurela swo swinga rurela hi vhela hi hlamelela ku ya agangeni
2: wo mangena lawo lawo ya mati mukhanga mu swivona ka tindhambi tinwana kombi swo sungula ku va swikutana
5: nad swa swoshe mangangenisa xiswona ho sungula ku swivona hi dojimile mangenile propria mina mutini ka mina mina ni tsutsumanga hi dojimile majinya muntla kala wa ya swoshe ni tsutsumile ni a tshama nhoveni ku a yindlu a yi talelile ni muti wa mi a wu talelile a vo phasa tixampi la ndzeni ka muti wa mina na mina ni le gangeni
2: mamana ke lixile a vito
6: Cecilia Armando Mfumo
2: wena u swi vonise ku yini
6: andhambi yi hi suprenderile minchumu yinyingi yi honekelile nambe maxamba hina xa ku va hi hamba xona ku tlhasane namuntlhani leswi anyaka swa ha honekelile ni kolomo makaya swa honekelile ku swin'wana swin'wanyana hi kalaka hi nga humeselanga swi sale swi honeka hi mati
2: se a mi swi kotanga ku va mi swi humesa hikwalaka ku ma ngheni hi xihatla i ntwini swi nga humelela kumbe mi pfumala sokoro
6: a sokoro hi byi pfumalile hi byi pfumali sokoro hinkwayo ku va hi rhwalela hi switsongoswitsongo na hi famba hi kombela lomu ku va ka na ku tlakukile mara hi ganya ku va hi ya kombela kona ku va hi ganya ku khinisa kona
2: inkomu swinene hina vamamana haleno ni vapapayi lava hi bulaka na vona mayelano ni mhaka leyi ya ndhambi leyi xaniseke emugangeni lowu wa ka mbuva exifundzeni xa Marakwena local dadila ka Makaneta vamamana va hi tshandzela leswaku kasi mati ma nghenise ku yini a ve nixanisa yikulu hi ni mamana mun'wanyani mama hi kombela vito
7: Regina Xavier Magaya
2: na mamana Magaya hi nga hi bulela kutsongo n'wina lomu ka mbuva mu swi vonise ku yini manghenela ya mati
7: hi swi vonise ku karhateka kambe hi ku va hi handle hi switwa swi twile hikuva loko mantimana a ngheneliwile hi swi twile leswaku mantimana xa ku talile mantimana para hina a ka hali kule hi vhela hi swi vona swa ku laha na hi ni nge he salivari so puti hi tata kumiwa hi mati hi pfana hi swi vona swa ku vhala pena a nghena tinkwini hi ruma ra xixi fanekelaka a ku talele a ku sala ka swa muti u nge swi koti ku swi kota hinkwaswo maxi hi zamile ku va hi rhwalela suselela hi ya beka ehenhla ka vavoni ra mani lava va nga henhla hi va hi ya kumeka kona hi tshama kona hi unido hi sweka tinhlembe to tin'we hi da swin'we hi ekela swin'we a hi zanga hi tiva ni mikhuhlwana lexi hi nga xi khensa kusa hi zanga hi va ni ku nyaka pfala hi mavabyi mavabyi ma je ku hi nghenela na ja mati kutani masona ku tlhela hi kumeka ku a va twangana van'wani va vabya va tsutsumela xipiritana kuma swa ku xipiritana a ku na mi kusa a ku na vadotoro para va hi vonela lahaya kusuhi lahaya va zame swo swi va nga zama byona va za va kota ku va tlhantlheka tindzini leto a ti va komile kambe ha hi mati one ma vonile a dojimile a nga va nga nchumu leya namuntlha leyi ha hi vonile a tiyingu leti a ti a mati ma nghena hi majanela laha para ku famba laha ku famba boti la a va yi teka maboti ya le lwange va tiku para va ka kota ku va va weta la lava va nga yala ku va va handla va dya kusuka venja ku a tekiwa hi maboti hala ka miti leyi ya nyana la xikolosoni xikola la lani u nga yi tsemakanya loko dya wu tsemakanya a mfaho la kola yi nga konela mati ma va ya vakulu ya dojimile a va nga va nga ya nchumu
2: leswi ma tshamela ngi mbangu wa xipfuni vona xipfuni xinene hambi movha loko hi fika la u endla ngi wa chufela se a ma tshamela ku va a mati ma tshama tala hi ndlela leyo
7: mamana a mati lawa a mali makulu hi futhi mati lawa a mali manyingi kusa mati lawa ma duvuka a nge ya ku fama ma ku i a ma duvuka le ma duvuka le ma buya ma tata patrana ja mali makulu mati mamana a xipfuni a nchumu lexi a nga ha xivoni xipfuni lexi nambi hi ku kandzetela la a kun'wana mpfunga yimi a wo nyuvela a mati male makulu
8: Gloria Julian Xivandza
9: mamana
8: Gloria Julian
9: mamana Gloria na wena u kumekile ka yimayima leya mpfula
8: mina mamana ni kumekeke ngopfu ku kota muyimeli wa tiko shepherd quarter round bayo
9: muzhangeli u swi kotisi ku yini ku ve ni u khwavela xitshungu xa muganga lowu leswaku xi suka
8: kan mambo mina swi ni ka zvatelile u kotisa muyimeli vhela maxi zami ndlela ya ku zani swi kota ku va hinkwavo lahambe lavaya va ni teki va tshikisela va yala ku huma ndzeni ka mati a xikwembu xi ence ndlela leswaku va za va ni twisisa ni ku va ni tlhantuka na vona ka mbangu lomu hi mfike hi kombeli ku va hi tshama kona hi tlhela hi khensa ngopfu lava va nga swi kota ku va va dya mimbangu va yaka ka mbangu wa le henhla baba vhela vanga tshame avese buya batata tshama machile ku vabone swa ku idumeli wile ikombela le ka bona vapfumelile ku hitola usiwana vaipfulela swifalo ku va ingena hi hlayiseka tindweni ta ka kwawo kambe lexi xi nga kumeka kutani xi yenca nge xo hi xi ku valisa a ve khola ka ku kombela ka mfumo wa ka kwezo sa a mfumo a wu swi kotanga ku hi tsutsumela hi ni va ka mbuva na hi lexi kazi ka mati ya makulu ngopfu swinene ya ku a hi ngingi ma vona ku sukela ni loko hi byaliwile hi kombelile ku va va hi pfuna nambe hi mati ya kunwaku sa ele nkama wa munhu maxi mati a hi nga makumi hi kombela leswaku va nga hi pfuna hi swakudya maxi a hi zanga hi swi vonile hi kombela ku va hi nga pfuniwa hi boti ku va kumbe hi nga kota ku wela na hini hi ya vhila ka swimalana swi switsongo hi nga na swona hi nga ya hamba xa wukazi kambe swi hi tsandza swoleswo swi va tsandza ku va va hi pfuna hi swone swoleswo kutani hi tlhangana ni swikazato hi kombela leswaku hi nga pfuniwa hi vasawuti a ndlela yi kumekanga kambe hi gama hi tlhela hi khensa xikazi ka tiko ku se hi va ni papa yi mun'we lweyi i nga yena a swi kotaka ku va a hi tsutsumela loko hi tlhangana ni swikazi swa tona dambudzeli usiku lweyi a tizelaka a tlhelo bya xipiritana hi yena a swi koteka ku va loko hi tlhasa a hi pfuna a mavabyi ma kota ma hangalaka
9: a loko u khanela hi mavabyi mamana hi wani mavabyi lawa ma tekisela ku ve ni ma mikuma kolomo a mi li kona mi luvela
8: loma hi li kona hi luvelile a hi ka zatiwa ngopfu hi diareya a diarrhea leyi yo yenca ku vhela munhu yo mahamba diarrhea ya machina a nga buyeleli eli diarrhea ntsena leyi a yi vakazwa ta xa kutani swi hi kazwa ta xa ku hi nga yenca yini zamile ku va hi nga tlatekela a mati ya ku hisa hi chela munyu hi va nika kambe swi hlwele swinene pura va za va kota ku va va ri ku perara maji hi kholaka ku papaya a le kusuhi a swi kotile ku va a hi pfuna swone hi za hi wololoka hi za hi kota ku va hi huma vhela a lombangoni leyi mfika hi tshame ka yona
9: u khanele ku va ku ni lava kutani a va yala ku ve ni va suka kambele leyo mi tsumbuleke leswaku mo taleliwa va va yala hikwala ka yi
8: a va yala leswi leswaku va ku hine a ku ngingisama ku tala mati lomu ka hine lomu laha hi nga tshama kona hi ngingi vona ndhambini ku sanambi ya doximili yi khalutile maxi laha hi nga kona a yi zanga yi tlhasile kutani yini ku hi swi vona swa ku phela tindlela ta pfaleka hi lwa swinene ku va hi va sundzisa ku va va za va huma a ku va va tlhantukela henhla kusa hi swi vona leswaku hi ku famba ka minkama swi ta hi kazata ku va hi ta kuma xa ku va hi ta va teka ka mbangu leyi a va le ka yona kambe va ze va hi twisisa va za va huma va famba ndlela ya ku za va hi twisisa hi yence yini yini hi ya nghena ndlwini ya munhu yelweyo hi teka leswi xaka kwake swi nga kona endlwini hi mu tlhantukisela henhla kutani xa hi gama hi buya xa kutatana hi ta ta tshama na yena hi vulavurisana na yena a za a swi twisisa a tlhantuka a kuma minchumu yake hala hi tshame kona kani mama
9: kambe a mu mu susisa ku yini hikwalaka ka mati a ma talile ke
8: a mati a ma talile maxi empfi ya ha guvunga na hi gama hi makatla a swi kota ku guvunga hi va yela laha mfiki va ha salile
2: marito ya vatshami va muganga wa ka mbuva loko va hi rungulela ta nxanisa va hi hanyeke hikwalaka ku taleliwa hi mati ni ndhambi a lokalidadi la ka makaneta xifundza xa marakwene xifundzankulu maputu ka nongonoko lowu taka hi ta ya mahlweni hikuva hi kombisa leswi vatshami va ka mbuva va swi endleke a kwa va kuma ku lamuleliwa ka mhangu leyi ya ntumbuluko kambe na va ya mahlweni hi ku kombela nseketelo hikuva ndhambi leyi yi teke hinkwaswo muyingiseti wa ku rhandzeka nyamuntlha swa ringana hi navela leswaku nongonoko wa hina wu ta va ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu nsalisiwa hi Monica Novela a bendzuleka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Afonso Magule ku je ku engeta
3: anjangwini hi ku ge hi bula hi nga van'we
1: Kenjimuka na emissora provincial de Maputo, Rádio Moçambique.
2: Cinco horas na 34 minutos. Kunene Selishile.

0: Vavula wena xikonyoka wo kala u nga lavi ku tirha u lavi ku tiva nchumu va le he xikonyoka ti vonele 5:40 a hi kumeni matimu ya siku.
1: Matimu ya siku.
2: Namuntlha hi ta dzimuka a ku sungula ka ntizo wa ku yakiwa ka mindzelekana Manika ni lifu bya Samuritore hosi ya u tiyisele amalimi.
3: Iroda

0: 8 horas na 10 minutos. Tsundzuka mwingisi to kurendzeka loko navela ku rungula maxaka ni vanghana. Switikitana u nga ta swi kuma kola mutini wa hina wa wuhash hi kumeka doropeni la ka Matsolo a Rua da Resistência ka nhlayo ya 318. Nakona u nga swi kuma laya Baraka Futuro Melhor ka Mateus Jordão Simango kule bairro ferroviário ka Mateus Jordão Simango a Palmeira ni le Taninga Baraka Vovó Cecília le ka n'wamatibyana Baraka ka Dakwal Konkwal ka Cabral Francisco Sabão hi le xihlaleni xa Kanyaka Papelaria Carlos Chambale le Beloluane Baraka Armando Shop le Matende na Quarteirão 68 André Gabinda CF le Bar da Liberdade da Quarteirão 14 Baraka n'wamunyengi hi le Boane a Bairro Dush ka tindhawu leti u nga swi kuma switikitana ku va u tirungulela maxaka ni vanghana hi ku tirhisa emisori provincial di Maputo.
1: A njhani n'wana wa wena Maseve?
2: Ha hi lweyi se yi ntombi wa tlanga nje.
1: Wa tlanga kasi alina swi n'wi xanisa.
2: He a li wo ntungu woluya wa kolera la ku baliwa Maseve. He mavabyi lawa a ma lunghanga mani hi nkama wutsongo ma nga wutla munhu.
1: Xikulu ka hinkwaswo i ku va hi tivonela hi tivhikela ka wona.
2: Mhaka yi kolano hi ku sanihambi swa ku a ma kume kwini a ndzi swi tivi.
1: A kolera li vangiwa hi switsongwatsongwana swi kumekaku ka mati kumbe ka swakudya swi kalaku swi nga basisiwanga swinene.
2: He na swi kuma nakona tindhambi leti mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hi lawu manene.
1: Hikolano ke hi fanela ku basisa mati hi phuzaku hi serteza kumbe kulori a nga murhi wu dlayaku switsongwatsongwana wu phakeliwaka hi vatawudawu.
2: Ha na wu tiva murhi lowo Maseve.
1: Kambe a hi leswo ntse hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaku kona hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo loko hi lava kudya kumbe loko hi vuya hi mahosi. Swakudya ngopfungopfu leswi kalaku swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu yi fanela ku basisiwa swinene. Ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene mintirho ya tawudhawu yi tlhavela nyezani a ku va vanhu va vhikeliwa ka kolera.

Akunene Jehova xi ta duma wena mandlazi vatsiki lava pulundza ka hansi hikuva wena swa yantswa ka kunene vatsongwane va ta dlapa u kaya loko swi kota ku va u rhendzeveta swi kota ku va u zama lexini lexiya se lava va wa ka hansi hi ku hleka hi vugama va ta fuya yo misava yo liya va hlekaka na va wane hansi. Leswi hi la ku vula leswaku kunene lexile hi fanele ku va hi rhendzeveta hi fanele ku va hi ti landzela mintirho ya hina u tlhela u nyika lisima lexi u xi tirhaka u nga tsongahati ntirho wa wena mangisito ku rhandzeka ku nakona mina leswi ni ti tirhelaka swa mina ni ta pfula hi nkama wa mina swilo hinkwaswo u fanele ku va u swi vekela nkama ka u swi tiva leswaku lani xibankanini xa mina laha ni xi veka hi sezora hileswaku ni ya mutlhanta veka hi media mintsungu ni veka hi dzesetora hikuva ni tirha swa mina a hi swona leswi nyika lisima ntirho wa wena u ta swi vona leswaku u ta khupuka nakona u ta vuyeliwa hi xo karhi.

0: hoxi ku vala mungani i mhaka munhu
1: lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi
0: ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha a hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
1: hi yo ndhambi phela ni xukuvalisaka karata n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini kusa phela masiku ma fikile
0: a ni ku yi swilo swa lisima swi ku xikuvalisaka kasi karata n'wilanyezani humaka swona leswi
1: ni nge humi ka swona munghana hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
0: wena ni ku landzelela minchumu
1: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana na minyezana ya ku vhekela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima munghana
0: tinyezana ta kona ti mahini ku tala
1: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa loko u nga yi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
0: nada weno phela nambi mina swa ku karita wulikwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
1: ma swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi karita wu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mi tlhava tona
2: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho. Moçambique em Goma.
3: 8:47, Rinzeu é na manhã cedo, agora é 082-31-05-751, 832-12-287. Ringa ainda aí na Cuba, recebe a lixa com o Tsonguana, anga com o Mekka Mintiro, leica lá cá, inga elane, nem tanga yaen. Rinha que uma vanela é a uena.

Dwishile mahungu ya mixo hi misoro provincial Maputo muhlayi Fernando Sidumu. A xifundzhanku Maputo xiyenge xa nyelaka eta ntsongwana. Ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sungula ka lembe la nyan'waka xi amukele entlhanu wa madzana na mune ni ntlhanu wa makume na ntlhanu wa timhaka ta vatsongwana va hoxeliweke etimfanelo ta vona. Tinhlayo leti ti kumise ku yehla loko ku fanisiwa ni leti ta nkarhi wo fana wa lembe le hundzeke laha emintirho yi hanyelaka ta ntsongwana a Direction Provinciale d'Assistance Sociale laha xifundzhankulu Maputo yi vulaka leswaku yi amukele kumbe yi ya mahlweni hi ku tirha enkomitini wa ku va ku pumbeka etimhaka leti laha ku patsiwaka eswiyenge swo hambanahambana ta ku va kulisiwa ni tihoxeliwa ka timfanelo ta ntsongwana a xifundzhankulu lexi tanihi ku vula ka murhangeri wa xiyenge xa ta ntsongwana a San Social Crisolista Mundlovu swoswi ku karhi ku khutalisiwa entsongwana ngopfungopfu wa rhambu ra xisati a ku va a ya xikolweni handle ka ku va a hantla a ya vukatini. Ku sukela namuntlha ku ya fika mundzuku murhangeri wa xifundzhankulu Maputo Manuel Tule a endla elendzo la ntirho exifundzheni xa Marakweni ku va a ya vone kusuhi mintirho yi yelanaka ni makungu ya mfumo ka lembe la nyan'waka la 2026. Ku fambeni ka masiku lawa Manuel Tule a ta pfuxela emiganga ya xidorobana xa ntsindzo wa Marakweni Kumbeza Mali ni mintirho ya ku yaka exitrato xi sukelaka a NU i nga xitrato lexikulu xa tiko ku ya fika a Bairo lako Mali. Namuntlha ku yimeliwa akuva ku fika lomu tikweni ntlawa wa ntlhanu wa madzana ni lin'we vana va tiko la hina va wisiwaka hi nkhinkhi hi kusukela tikweni ra Afrika-Dzonga. I ntlawa wu wisiwaka hikwalaho ka mpfilumpfilu yi vonekaka etikweni leriya ka masiku lawa ya vugamu i nga xenofobia. Xileswo mfumo wa tiko wu vula leswaku hinkwaswo swi lulamile a ku va vanhu lava va tlhelisiwa eswifundzankulu swa vona a nga adropeni ni xifundzankulu Maputo, xifundzankulu Gaza, xifundzankulu Nyembani, xifundzankulu Sofala na xifundzankulu Manika. Namuntlha nkombisi wa mfumo exifundzankulu Maputo Henriques Bonges a rhangela enhlengeletano ya ku tlharisa eswirho swa ku lomba emaservisos de representação do estado hi xiyimo xa doropa ni xifundzankulu Maputo. Enhlengeletano yi nga ta tekaka emasiku manharhu na yi landziwaka exifundzheni xa Matutwini ngopfungopfu a xikanekisweni xa Ponta do Ouro laha tintlhari ti lombaka mintirho leyi ya vukombisi bya mfumo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Ti hlengeletaneke a ku va ti dokadokisana hi mintirho yi taka na yi landziwa kun'we ni kunguhata leyi faneleke eku landziwa ka masiku mataka ngongometeriwa ku va ku ve ni nhluvuko ka miganga hayimbirhi lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu kasi man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto mixo nene.

Inkomu swinene Fernando Sidume kuva uswikotile kuva u hi fikisela mahungu ya mixo lowu 9:05. Muyingiseti wa ku rhandzeka, loko navela ku rungula maxaka ni vanghana switikitana u nga ta swi kuma kola mutini wa hina wa uhash hi kumeka doropeni la ka Matsolo a rua da resistência ka nhlayo ya 318 nakona u nga swi kuma laya baraka futuro melhor ka Mateo Jordão Simango kule bairro ferroviário ka Mateo Jordão Simango a Palmeira ni le Taninga baraka vovó Cecília le ka N'wamatibyana baraka ka Dakwal Konkwal ka Cabral Francisco Sabão hi le xihlaleni xa Kanyaka papelaria ka Chambale le Beluluane Andrade Nyabindi a CF le bairro da Liberdade a quarteirão 14 baraka kasi i baraka N'wamunyingi hi le Bowane a bairro dos kati ndhawu leti u nga swi kuma switikitana ku va u tirungulela maxaka ni vanghana hi ku tirhisa emisor provincial di Maputo.

0: Hinkwaso swilaveko ku ti nyiketela swilaveko ku va u ti hita eso phandari ku va loko wo tshama hi mavoko swi nga ta lunga haka kunene no vhiyela xina 15 minuto xini ku tshemba leswaku muyingiselo ku rhandzeka hi nkarhi lowu wa gingiriteka u zama ka ku va haka kunene u kuma xo karhi a ku va u kota ku va u tipfuna a ku va u kota ku va u seketela a ndyangu wa wena hikuva se lixile ka na lixeke swi lavaka ku va hi phanda swi lavaka ku va hi rhendzeveta ma swoswo
1: ku niwa ka ma hi nga ni pfuna xa
2: mambalo munghano phela vanghana va tirhela swoswo a ku pfunana loko mun'wana a ni swi karhati
1: lana i mhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezi la xona lo chika a xi pezi be
2: mile xibedhlela swi nga maha xo vabya phela
1: hi yile kambe a va khomanga mavabyi
2: swi nga maheka swi lilana ka majela
1: loko a lileswo ni dlawile ke munghana ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi mali na yona yi koho
2: swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana swin'wana hi na swona ku lomu makaya leswi lavekaka hi ku swi hambanisela a ku va a kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka
1: leswi i swakudya muni swoleswo
2: ha nhlati wunene wa mbila lowu u wu sweka u wu patsa ni tandza siku lin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi timanga ta ku woxiwa leswi swa mabya matsavutsavu leswi ku laveka ku n'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku loko namuntlha a dya nkaka mundzuku munyiki tihlampfi u nga khohlwi mihandzu ku fana ni makhalavatla malaranja swiketse ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena
1: yu kasi hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi
2: hambi wena leswi u nga tika leswi na wena u fanela ku tivonela ka majele jani hinkwaswo leswi ya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana u hambanisela swakudya munghana va le majela manene i vutomi byinene
3: O que é o Mpox?
4: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
5: Instituto de Línguas, Cuscala 1979, alavetela kutsinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida Jezekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, Jonza Kahina, Kuvula Vula ni Matiko ya Misava.
6: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki, Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi hi fonele 82 31 05 751 kumbe 87 76 25 800. U nga titshechi u ta kuma humelelo ka swona.

0: Bola no mbelo wa vakla shumatsi loya kalteke shikareka kampu akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo ayimise ntlangu
1: kuni mumwe ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasata ngambele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa lusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana swibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena

0: Ish, garitao la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu una washini mbani?
0: Wenu, garitao la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatseletela hii mkwashu shwa utomi jwa wena. Ova kuingi hini njombo. Hiluwe infermeira ataku. Ae mvutisi.
0: Infermera la nini makala ni lahlekeli u ikarta u la xibedlela kama ingata leliwa imati
2: makweru lewa imaka yani xibedlela u fika va tlhamshela vata ku pfulela karta u lintsha va tlhela va ku endla swikambelo
0: kasi
2: ino vama mani hinkwa va tikeke ava fanele ku tshika kwa xibedlela kwa va lahlekeliwe makarta u loko vani vana lava tsongo na vona vafanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi
0: lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu nda swi kuma kwini
2: swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritawu mantshwa ma consulta ya va mamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile
0: u nga chavi ni ta va byela

0: vai financiar a construção brevemente. Estamos com performance nesse aspecto também, e este acordo vai fazer com que uma campanha entre a nossa rádio, por exemplo, excelência, tem uma cobertura de 100 km para cada lado da antena, que significa dizer que vamos entrar em territórios de Maputo, Matola e outros, terá um grande cobertura, e já está montado, o equipamento já está montado, as balas já estão montadas, estão montadas apenas as antenas para brevemente ser inaugurado. Em termos de rede escolar,
1: Maritoria Murangeli, um conselho municipal de Alto Urbano Chama, Raquene, Loco, Camucoepoi, Enal, Maritela, e Mãe de Sete, que é a primeira que eu finalizado, que está por lá, a Monte Guata, o Rashi, a mulher está contigo, Monte Guata, o Rashi, o Chino está rato, a Lanziwa, lá na Marraquene, lá na Cofundua, cá, a doropa la Maputo ni doropa la Kamatolo ni tingwana tindawo kambe kuni makungu ya ku mata endlakala ku nga li khale ya ku va ku ve ni a televisão ni munti kumbe xikolo xa ku fisa a vanhu ka kwa va tiva mintirho ya ku hambanahambana swi ta ni marito lawa a ma hlayeke murhangeli wa conselho municipal ya Marraquene kusuka ka yena lana amugangeni wa Kumbeza hi kumekaka kona a ta pfuxela xikolo primaria xa Kumbeza a ku va vona mafambelo ya mintirho ni ku tiva swikarhati leswi eka ndhawu leyi na va hlanganaka na swona ku fambisa mintirho ya tidyondzo nakona ka siku la namuntlha governador Manuel Tuli a ta pfuxela a xibedhlele amugangeni wa ka Mali ku va nakona a ya tiva mafambelo ya mintirho ni swikarhati ni leswi va swi vilelaka ni leswi va swi endlaka ku va va pfuna timbabyi leti ti tsutsumelaka ka ndhawu leliya ko namuntlha governador a ta pfuxela nakona a mintirho ya ku ya ka xitarato xexi xi sukelaka a ka xitarato xa nhlayo ya ku sungula ku ya fika emugangeni wa Maliku ya vona swa ku mafambelo ya mintirho ma le ka xiyimo muni ni ku tiva swa ku i siku muni le xitarato lexi xi nga ta va xi lunghile ku va xi nyikeliwa ku va xi tshungu ni mimovha ni swilo leswo tala a swi kota ku va va famba ka matshamelo manene tani hi nkarhi wa madyambu a ta hlengeletana ni vavasati ku va tiva mintirho leyi va yi landzaka swikarhatu ni mintirho leyi va hlengelaka hi yona ku hluvukiseni ka tiko ko namuntlha hi ni nkama ya ugamu ka makungu ma vekisiweke ka siku la namuntlha ta hlangana ni van'wamabindzu nakona a ku va tiva mintirho ni nhlengelo lowu va nga wu nyikelaka a ku va ku hluvukisiwa a xifundzankulu Maputo nandzi ni tiko la Mozambique kutani hi ku katsakanya ka ku leha hi leswi hi nga swi hlayaka mayelano ni liendzo la governador a li endlaka ku fikela namuntlha na li nga ta teka ka masiku mambirhi lana a xifundzeni xa Marraquene vulavuleke Veronica Sidomu
2: inkomu Veronica Sidomu ni katsakanyo wa ku leha swinene u yi fikisele kona wola mahungu mona ka Novela
3: Inkomu yena mahlweni ku va ni mintirho yinene.
2: Kunene atolo ku ve ku kulungeliwa esiku lantsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava a swihambananga ni lomu exifundzankulu Maputo laha mintirho yi ve yinyingi yi landziweke enkongomitini wa kuva ku hloniphiwa etimfanelo ta ntsongwana lomu exifundzankulu lexi. Naro ta kusungula ka lembe hi nga ka lona xi amukelele enhlayo ya ku fika ka 504 ni 510 wa timhaka ta ku hoxela timfanelo ta ntsongwana a mugangeni lowu wa tiko tani ku vulaka murhangeli wa xiyenge lexi xi hanyelaka ta ntsongwana a xifundzankulu Maputo Krizolista Mundlovu. Tinhlayo leti ti kombisa ku yehla hi 20% loko ku fanisiwa ni nkarhi wo fana wa lembe lowu hundzeke laha ku hehla loku ku humelelaka hikwalaho ka ku ku patsiwaka a swiyenge swinyingi swa ta ntirho a nkongomitini wa ku va ku vhikeliwa a timhaka ta ku hoxeliwa ka timfanelo ta ntsongwana. mangula matiswe imsumbukulwe kufambeni ka nkhuvu wa kulungela kunza ka siku la ntsongwana chimisha matiku ya msava laha nkosikazi wa murhangeli wa xifundzha nkulu Maputsu Olinda Thule a nyikeleke ensekelo ka ntsongwana wa kusungula a tswaliweke ka xibedhela xa xikanekisoni xa kamulotana nsekelo u vumbiwaka hi mafralda swibalwana ni swin'wana a ntsongwana loyi a tswaliweke hi 6:38 a faneleke a kula a ve na swona nakona nkarhini wa kona Olinda Thule loyi a tsatsiyeke hinkwavo vatswele a ku va va khutala ku rheketa evana va vona eswibedhlela loko va tshukiwa va humeleriwa hi mavabyi swi nga ndlela ya ku ntsongwana loyi a kula na alini matshamela manene marito ya nkosikazi wa murhangeli wa xifundzhankulu Maputsu Olinda Thule loko a vulavula hi musumburuko loyi ka nkhuvo wa kulungela eku hundza ka siku la ntsongwana hi ximu xa matiko ya misava laha a nkhuvo hi ximu xa xifundzhankulu Maputsu u endliweke a lokalidadi la ka Mlotana laha vatsongwana vo hambanahambana va kumeke eswifihlulu hikwalaho ka ku tlangela esiku leri nakona ka lembe la nyan'waka a siku leri li tlangeliwa ndzeni ka swihlahla leswi ngo ku fikela ntsongwana inawu wa hinkwaxo xitshungu leswi ngo proteger a criança é a responsabilidade de todos xiyenge xa nyelaka ta ntsongwana exifundzhankulu Maputsu xi vula leswaku hi le ka 9:51 hi karhi ha vulavula leti tilanaka ni ntirho wu landziweke tolo hikwalaho ka ku tlangela esiku la ntsongwana exifundzhankulu Maputsu kasi Alberto Paulo a hetelela mavulavulaka hi ku xikuvala ka procuradoria provincial hikwalaho ka leti tilanaka ni ku hoxeliwa ka timfanelo ta ntsongwana
4: Procuradoria Provincial hi ximu xa xifundzhankulu Maputsu a karhela vetela tindlela ta ku veneni ku yantswisiwa matshamelo ma hanyiwaka aswikolweni nambeni le emigangeni i vatsongwana va nyingi va tinghenisilaka timhaka ta vudyambano vugevengu byi vonekaka aswikolweni tani ku vula ka Procuradoria da Republika xifundzhankulu Maputsu ku na mhaka ya ku vatsongwana va pfanga ni ku dlayana lomu aswikolweni mhaka leyi hinkwayo Procuradoria ri ku na tindlela ti faneleke va ti landziwa ku veneni yi helisiwa yin'we ka tindlela i ku tumbuluxiwa ka mintlawa leyi nga karhi endla mimpalo hikwa swikolweni mintlawa leyi yi patsa vo vatsongwana ku vula José Manuel i muniko mahungu a Procuradoria Provincial a xifundzhankulu Maputsu
5: le ka ntirho wa ku va hi phakophela a kuva ku fikisiliwa ni swikola swin'wana ngopfungopfu lomu ka ma district ya le kule kambe lani aka a doropeni ni nga hlaya leswaku i switsongo swikola leswona swi kaleke swi nga na manuku ni la u hlaya leswaku hinkwaswo practically hinkwaswo swi ni manuku man'wana ma ha sungula man'wana malomu ka ku va ma ha sungula ku humbiwa la u hlaya swaku hweti leyi nga ndlula hi tlhanganele ni varhangeli va edukasaun a ku veni a ntirho lowa ku huma manuku i nga le wa procuradoria kambe i va ntirho wa vona xikolweni leswaku lembe lin'wana ni lin'wana va pfuxetela hina xiyimo xa procuradoria hi kongoma ku ya kona a ku va hi ya va pfunisa a ku va hi ya va dyondzisa a ku va hi ya kombisa leswi ni swin'wana leswi ringanaka ni direitos da criança os deveres das partes kutani kambe a manúculo hinkwawo lomu swikolweni hinkwaswo ma kona mas man'wana ma hali hansi
4: José Manuel muniko wa mahungu wa procuradoria provincial hi ximu xa xifundzhankulu munti lowu hanyelaka ku va wu vonelela a timfanelo ta ntsongwana nkarhi ntsena wu vonelela malandziwelo ya nawu lomu atikweni José Manuel a vulavula hikwalaho ka ku tlangeliwa ka siku ra ntsongwana hi ximu xa matiko ya misava
2: inkomu Alberto Paulo kasi swoswi haya mahlweni ni ku vulavula hi leti telanaka ni ntirho landziwaka ka miganga ya ku hambanahambana hikwala ka siku la ntsongwana kambe na yi nge se vulavula yi nge se rhamba mutikulori Veronica Studio mi ku phinda swoswi u ba magansu ya mpfundla hi kongoma xikanekisweni xa Ponta Duro le Ponta Duro ku na ku lori Domingos Makalani a hi tela ni magovela ma landziwaka kusukela namuntlha ku ya fika vumune mayelana ni ku wupfisa eswirhu swa swiyenge swa lumbaka vukomisi bya mfumo hi xiyimo xa swifundzhankulu Maputsu ni doropeni la ka Maputsu Domingos Makalani byi xile hi wani i mahungu mi nga hi fikiselaka loko musukela ko senu a lwandle mo pepela namuntlha mixi lowu
6: yalosela Fernando Sidomu yalosela mukhisi wa radio kusokidya kunene uwantsuhlasa hikwalaka magasa ya mpfundla ka pepa lero localidade de Apontador, com bilhete de atividade, né?
2: E domingo de Macalane, a Cucuma, ele capela ina, camba, antirosso sungulil.
6: Antirosso sungulil, Fernando Sidomo, cancamachos, cucazo e canela, a comissão fumo antigo, a tropemi de Maputo, o Vicente Joaquim, enfim, cantinhos, Lula, Joga, Vino, a localidade de Ponta Duro, Cacuba, com Campanissima, a Xuxa, Columba. Secretário, já comecei já fumatico e cheio de xadropa já Maputo. Cá, que me com a Canacone, a comissão fumatico, as fomos a Colô Maputo, e a Rengue Bonger, sigo com a Bangulo Atico, com a Cacuva de Tesulo, e o Lanzo a Cacola, as fomos a Colô Maputo. Um momento o Colô, e o Covaco, que eu conheci a Xiso, já vou comecei já fumatico, dropei já Maputo, que ele na Cuba, se na Jamitinho, se tem que ir lá, que nem.
2: Dishile Domingos Makalani, Monica Novel, Vonasuko Ankama, se wai susala. Antiv.
3: Nene, haka anankama, Domingos Makalani, yana mahlweni kuva ni mintiru inene. Yosale lo antena, timene timbiri ni half, kuva ifika leka desorish.
2: Kunene, haka anashungwani.
3: Haka anashungwani.
2: Loko anga weba mande, tlanza, kuna ikensa. Loko shkote kile kwa ka wa umbirilwe, ibe shingwe, na yaku mundzuku. Loko luantama abegisa ina itavakola.
3: Kunene, na inyima iroro. Loko, mwenye wantama shaisa, mwenye kuitatela hivakola, akuwa hilongoloka na wena mwenkisito kurenzeka. Mintirule iteketeke 4 horas na 55 minutos, shifika vugamwini, isemisa kuwea masiku mataka. Misaliso ya Monica Novela, tata.
7: Rádio Moçambique, o emissor provincial de Maputo, transmite a emissão em língua portuguesa.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 13 horas em Moçambique e a Guazela Munseti, o Kuranzeka Kashenge, Shimwana, Shamintiro, Shangela, Shingatas Kangulaka, Ikuba, Ikuma, Mawungues, Funzan Kulumaputo, Zenika, Inchigan Maputo. Tiva lesaku nza kuka enhlikani maputu itava ibulana mikisetwa yina na kongomaka 14 ra garwa mahungu ya enhlikani nza kuka mahungu kuma xitiviswa kwa manambani 14 da jinkuweni sekeleka nengo loko nga talandzelaka na kongomaka 15 ra garwa mahungu ya enhlikani 15 ra 5 minuto jip xitiviso 15 da jinkambia viki 15:30 itava ikuma majela na vutomi byinene 15 ra 50 minuto jinanga bya Mozambique na kemeta xengelish David Ntiman inwunya rito lweyi akuwezelaka na navelela Ligano ombe kumwana kumwana langa kona. Oyo oyo Fernandes Dumka inhlikani maputu.
2: Inhlikani maputu. Noko nokota majukulu ya siku a shifundza nkulu maputu.
3: Inkomu kunene David Ntimane lexi xenge xa manguya nhlikani ya xifundza nkulu maputu la namuntla muvumbire sikula vumbire ka hwetile ya junyu khota vuxika ka lembe 2026 tinhloko mhaka hi taka na tona namuntlha hi leti mukomisa mfumo wa xifundza nkulu maputu a tsatsiya varhangeli va swibyana swi hanyelaka ta mintirho ya vukomukisi bya mfumo a ku va va tirhe nkinki swi nga ndlela ya ku va kuveni nhluvuko ka miganga leyi ngopfungopfu ka madoroba ya maputu ka madoroba ya ka maputu ni xifundza enkulu lexi murhangeri wa xifundza nkulu maputu Manuel Tule namuntlha a endzile exikola xa kumbeza lomu a yeke a ya vona kusuhi mintirho yi landziwaka ndzeni ka ku landza entirho wa ta dyondzo ka miganga ya ku hambanahambana ya xifundza nkulu lexi liendzo a li endleke ku fambeni ka ntirho a wu landzaka namuntlha ni mundzuku a xifundzeni xa Marakweni leti tin'we ka leti hi nga na tona ku va yi ku chumbutela ka lexiyenge namuntlha xi nga mavokona maya Fernando Sidumu kasi Afonso Magule a le ka vukhavuteli hi ne u xivela kunene evungiseti lebyinene loko se hi sungula ku nghena hi miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu maputsu hi rhangela ma vulaka leswaku mukomisi wa mfumo wa xifundzankulu maputsu hi ri ki xibonjesi a tsatsiya varhangeli va swibyana swo hambanahambana swa doropa ni xifundzankulu maputsu a ku va va tirhe nkhinki enkongomitini wa ku va va hantla va hlamula eswikhalo swi yelanaka ni ku hlukisa evutomi bya xitshungu xa miganga leyi ya xifundzankulu maputu ni ku doropeni la ka maputu tanihi ku rungulaka na kulori Domingo Ximakalani
4: mukombisi wa tiko wa xifundzankulu maputu a tsatsiya varhangeli va swibyana swa mfumo doropeni bya maputu a ku va va tirha ka ndlela ya ku va va hlengela ka nhluvuko wa tiko rinki xibonges a tlhamuxela leswaku ka mintirho leyi va mi landzaka ka ku zangela swibyana swa mfumo ka ku va ku hluvukisiwa tiko va fanela ku va va tirha hi tindlela tinene ka ku va ku seketeriwa xitshungu ka leswi xi vilelaka
5: são fundamentais para reforçar a capacidade de quadros na resposta às exigências do desenvolvimento social, econômico e administrativo do nosso país. Hoje, estamos mais de 40, 50 anos da independência. Os dirigentes não podem palpar a procura. Se eu fizer isso, talvez vou cair bem. Não, devo fazer com conhecimento, com mestria. Para quando você fala, a população, sim, aquele dirigente. Quando você fala, a população começa a se bater, aquele entrou por sorte. E vocês, que são o ser induzido, não pode ser confundido que entraram pela sorte, mas sim, entraram por vocês terem conhecimento. Que essas ferramentas vão cada vez mais servir melhor a nossa população da cidade de Maputo, da província de Maputo, de Moçambique e do mundo em geral.
4: Rinkish Bonjé, Safa Kanela e Ovo Bidjilui, a localidade de Ponta do Ouro, esfunzeni xa matutuini, kufambine kantizo a kupula nxingeletano, e a kupisa a vazangili, va xojana xanfumo, va kulumba a vukombisi janfumo ati kudoropini ja Maputo, nkamenu wakoni, a mkombisi wanfumo ati kudoropini ja Maputo, Vicente Joanqui, ilu a xaikile xa kun nxingeletano li, ili kuyon kukungumu waka kuva kukavuka nisiwa, a vazangili va xojana xanfumo, doropini ja Maputo, a kuva, va tirse tingela.
5: Esperamos que esta capacitação constitua espaço privilegiado de aprendizagem, reflexão e construção conjunta de soluções, que cada sessão contribua para o reforço das competências técnicas e de liderança dos participantes, promovendo uma atuação cada vez mais alinhada com as prioridades do nosso governo e com as expectativas dos nossos cidadãos. Estamos convictos de que os conhecimentos e experiências que aqui serão partilhadas irão introduzir ou traduzir-se em ganhos concretos para o funcionamento dos nossos serviços e para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à nossa população.
4: A nxingeletano ya kupfisa vazhangili va xojana xa mfumo doropeni bya Maputo hi leyi taka teka a masiku mazazu.
3: Inkomu Domingos Makalane, sweswi hi ba emagazini Mpfundla na hi kongomale exifundzeni xa Marakwele. Marakwele ku na mutirhikulori Veronica Sidumu, lweyi a pangalataka eliendzo la murhangeri wa xifundzankulu Maputo Manuel Thuli, lweyi mixi wa namuntlha a pfuxeleke a exikola primaria kompleta xa le ka Kumbeza. Veronica Sidumu.
6: Murhangeri wa xifundzankulu Maputo Manuel Thuli wa vumbirhi lweyi a pfuxele xikola primaria xa Kumbeza ndzeni ka liendzo lakwe la ntirho a li endlaka axifundzeni xa Marakweni. Hi xikola xi sunguleke ku tirha hi n'hweti ya Mayu, lexi xi hambiweke hi Konseli Munisipali ya xidoropana lexi xi nga ni chumela swilawu lana ku dyondzaka vadyondzi va swigava swa ku hambanahambana. Hi xikola xi akiweke hi tinsimbi lana xi tiyisiweke na ku lavisiwa matshamelo ma tolovelaka ku vonaka loko ku na timpfula, kana ka muganga lowu u taleriwaka hi mati loko ku fika nguva ya timpfula. Nkameni wa kona, murhangeri wa xifundzankulu Maputo a kombiwile a munti wa xilawu lowu hayakiwaka a kuva u ta kota ku yisa mahlweni a ku amukela vadyondzi va tsutsumelaka ka ndhawu lowu. Ku fikeni ka yena xikola primaria xa Kumbeza a amukeliwile hi vadyondzi lava kombeke ku tsaka hikwalaho ka liendzo lakwe. Ka nkarhi wa sweswi ni vadyondzi va nga vangani lava nga ta vula xan'wanchumu mayelana ni liendzo la governador va va va vulavula hi mafambelo ya tidyondzo. Nhlekani u vulavula ka mutirha radio Mozambique vito?
7: Carmenia, ni vula Carmenia.
6: Carmenia, mu amukele a liendzo la governador mi titwa njhani?
7: Na yi tsakile ngopfu.
6: A tidyondzo ti famba njhani?
7: Ta famba.
6: Ta famba tidyondzo?
7: Ta famba.
6: Ni tsakile ku amukela governador.
7: A ngopfu.
6: A swi fanele ku a tlhela buya swona?
7: Ya, mi navela ka ha buya ka mani ka.
6: Ja wena umani? Wena umani?
8: Benilda.
6: Benilda. U le ka klasi mu?
8: Kinta klasi.
6: A wu navela ku endla yini loko u kula?
8: Navela ku li dotora.
6: Muito obrigada. E marito ya mwe ka vadyondzi, vadyondzisi va xikola primaria xa Kumbeza lweyi a vuleka kombaka ku tsaka hikwalaho ka liendzo la governador ka xikola lexi, a vulaka leswaku tidyondzo ti famba hi tindlela tinene kutani leswi hi nga swi hlayaka mayelano ni ntirho lowu landziwaka hi governador va pfuxeleka xikola primaria xa Kumbeza lana Marakwene.
3: Inkomu Veronica Sidumu hi leyi ya na mahlweni hikuva ni ntirho unene hi vule leswaku ntlawu wa radio Mozambique u kumeka axihlaleni xa Josina Mashele Andla Mariana lomu u yake u ya vane kusuhi swivangu swi endliweke hi mati ya timpfula tindhambi leti ti voneke ku sunguleni ka lembe hi nga ka lona leyi a yidla Josina Mashele ku lana kulori Stel Manyisa lweyi hi mulotsaka na hi mpatsa ka lexiyenge hi vutisa swaku idla Josina Mashele a le ka matshamela muni sweswi.
9: na mbele wa safu Bernard Tutumu shisalisha zina mashel shile ka matamela manene na mbele shi kutongo kutongo baya tiku baya haka bakomba aku kukokela nisa kukanda mbele yumelele kutumule nikalebe nga karona hile shaku hama wona masimi ya kwamba namba na maindu waka mwafungo kulana nsinda ka posh kumikashika nikisule shisha zina mashel nimo pancheket nao nao ya pamba ya tire tindela dinene matungwana bafamba xikolweni hi leswi swi hinyikaka a matshamela ku hi vula leswaku vutomi lana a xihlaleni xa Josina Machel vutomi ra famba na koho ku karhateka ku nga tshuka ku ve koho vhele ku va leswi misava ya haniki mati a yi womi hi ku hantlisa kambe ku ni ku tihita ka vayakitiko leswaku va vutomi ringanyimi ri fambisiwa ka swiyenge swa ku hambanahambana radio Mozambique namuntlha kumbe kusukela namuntlha ku fika wa wuntlhanu a haleni xihlaleni xa Josina Machel. Nkongometo i ku endla minongonoko ya ku hambanahambana leyi kongomaka ku nyika a xivindzi vayakitiko va tindhawu ta ku hambanahambana leswaku va tlhela va kholwa leswaku tiko ri nga tlhela ri hluvuka ndzhaku ka mixanisa leyi hi yi voneke sungunani ka lembe a ndhambi leyi kukuleke a swibya ni swilo swa ku hambanahambana ni ku patwa ni ku dlaya vayakitiko ka tindhawu ti nga ri tingani ta xifundzankulu Maputo. A nkongometo wa ku kumeka ka radio Mozambiki hi ta tlhela kutani hi entelela hi masekundi matongo na delegado wa Imso Provincial Maputo Paulo Mbarangu hi na yena kola kutani tatana Mbarangu radio Mozambiki hixikwata lexi a xi khomeke haleni a xihlaleni xa Josina Machel ku fika wa wuntlhanu
10: kambambu losa avente kwavo va emisore provincial de Maputo lava va hengelaka swila mbangu lowu hi le kunene na yindle Josina Machel hi buhita ku hlakwaku ta nyika xivindzi a va tshame muganga lowu swa kunene nambiloko swi li kona swinyimi swi nga honaka hi wona nkama ku hisitekeleka hi ya mahlweni ntiholu wa ku haxa mintirho yavo leyi yi kombisaka vutomi byebyi swa ku byela mahlweni swi honakile ina swi luzekile ina kambe a nkama ku hi kone ni vutomi byi kona byo ku ya mahlweni ku hi tirhela ku heta ku sa Mozambique wezu kutani a rito Mozambique a yi tele swi mulumbaka nga kumbe a hlohlotela vana va matiko vanyi va muganga lowu wa yidla Josina Machel a ku hi pfuka hi ya mahlweni
9: kutani hikuva hi pfala hi 30 masegondo ntsena tatana Mbarangu kutani ndzhaku ka ku va ntirho lowu endliwile i ntswini leswi radio Mozambique a nga ta swi endlaka ka masiku lama taka hi titini tindhawu tin'wana a nga ta swi pfuxelaka
10: namuntlha hi ta va kola va a emisao vivu kasi hi ta famba miganga ya ku hambanahambana kola ntsweni ka yile Josina Machel hikuva hi kola swihitani leswi hindzikiki ka tinkamaka minkama wa ndhambi masimu ma luzekiki infringement kuni vanhu va ngo za vutomi kola van'wana va byeriwe swa kusukana hikuva ku ni timpfula a va pfumelanga kutani hi hikuva hi hlotela vanhu swaku a va tivoneli loko lava fumaka va ku a hi tivoneleni a hi pfuneni kunene kutani ndzi va dimisambika ku ni ku khindlimu xa tiko ku va swi tivoneka tiko ka toleto
9: kani mambo marito ya murhangeli wa Imso Provincial Maputo a nge helisi marito Fernand Fidumu hi twile ndzava ya nkongometo wa ku kumeka ka radio Mozambique haleni xihlaleni xa Josina Machel ku famba ka siku ni masiku lama ha taka ha ta nyika mahungu man'wana ya vutomi bya iya Josina Machel Stelio Manyisa wa Valelis bye bye.
3: Inkomo vana klore inkomo mingisedzo rhandzeka kwa radio Mozambique misoro provincial Maputo ka hina swin'wana loko a nga la ku va hi ba mandla hi tlhelela ndzhaku ka lexi yenge xa mhangu ya nhlikani ya xifundzankulu Maputo hi lima wakho loko a mhangu lawa ma ku fikele hi tindlela tinene ta wingiseti yi amukela ku valisa ka mehe Fernando Sidumu ni bindzuleke lexi yenge xi veke na Afonso Magule ka vukhavuteli loko va ni ta mu vekisa mundzuku loyi hi nkarhi wolo hi ta va kola hi lesi va mahombe a hi nhlikani.
2: Inhlikani Maputo noko nokota majungulo ya siku a xifundzankulu Maputo
1: inkomo swinene Fernando Sidumu na Afonso Magule hikusa muswikotile ku va mulamisa mitlhamu hi kombisa nongoloko lowu ku hlengeleke vanakulori ka tindhawu ta ku hambanahambana na va lavetela nkwa tindlela ta ku va hi tisela mahungu ka mintirho ya radio Mozambique misoro provincial de Maputo Iku ezela ikutani na ina velesha kuilongola kakwazi kasigura na muntla ilika wumbiri dushka ngweti ya kota vushika ijunyo dush mili I vintish. Mintire ina na vela kuwa lomunga kona ayikufikele tindete nene loko yuku kumana uliku yenze nuyenza kwazi loko yuku kumana unshuku valile tani ili sese uikumeke mintire ina ikumela kuwa utantleka kasi loko yuku kumana kuwa na kuwe angati minyama si chatani isha nita shikulu ikumela kuwa suku ya mtuela kota kuwa tinanzela mintire wena siku rungwana rungwana kawena ukumeka kantiru ini ikunavelela ntiru wa ombe kawena angarulo u nga ku jeni ku bon appetit swi ehle kahle swa ku dya swoleswo 3:17 hi fanele ku va hi ku hezela hi vunanga hi vunanga bya xeni wa guni

0: kune mamana wa vatsongwana a vatsongwana va tsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni
1: u nga bali phea se a va xiwa vanghana va vona va le xikolweni na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va ya nga xikolweni phea
0: hi ta humula mani kambe se mhaka yi laha ka mabuku ma nga fambani ndhambi
1: va ta phakiwa xikolweni bava nambi loko vo hlwelanyana kambe va ta gamela ku yini va phaka loko hi nga ta kotaka ku xava hi ta xava a ku na ndlela phela
0: u tiyisile u va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya wa tiva hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni
1: ya alo i ntirho wa wena lowu bava wa mina
0: mamana mamanu a ku na ntirho wa mina a ku na ntirho wa wena la hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana loko ni ni nkama ni ta va pfuna loko wena u ni nkama u tamela ntirho loko hi mahaleswo u ta swi vona swi ta hina byalela nje
1: leswi swin'wana swi ngo vona mina ke
0: mamana leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka kambe ku ni swa ku fana ni lweyi wa ku sungula ku dyondza u nga n'wi heleketa exikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya
1: a hi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

0: 3:23, o caro pangalatan mintiru ia Rádio Moçambique emissor provincial de Maputo, Tamfukeni 102.3 FM na 1080 onda medium, Amagudi 89.0 FM, Ponta Dura 90.0 FM, internet e www.rm.co.mz EP Maputo. Nguela vetela ka canal 923, ele só ka TMT, singueta escota kuva ilongo lokam. Kama kamanyisa kamanyisa kuna LJ lwati patsakana nusha vako ioneini leso ivunanga zvikongomaka kuchavelela ni kuva Jilavetela ndlela kuva byinyika nhlana vana vatiko lava kunene va lahlekiliwe hi swilo swa ku hambanahambana ku fambeni ka tindhambi leti vonekeke ngopfu lomu xifundzankulu Maputo.
1: Emashak, loko nga tlhariyanga ta bya sori mavende u pfumala mpunga u sa u fambeni mati. Ta swa ku fexa n'wana madadi. Kasi yona yini xana na?

0: bola no mbelo wa vaklaximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wa sata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi phuziseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: lembe leli ni ta tlhelela ndzhaku ma
4: se u tlhela ndzhaku ka yini nakona hi mhaka muni kambe
3: ni pimisa ta xikolweni phela se a swi yantswanyana vito la mina ni titsalela a ni tilerhela papila se leswi ni ngo to tlhelela ndzhaku mina n'wana sira
4: u nga ta swi khohlwa leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta u tsala swa ku tsala u hlaya mabuku nambi ya khale
3: se ni ma kuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati
4: nambova ya khale a ku na mhaka futhi xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza u tivekisela ka swona u tibeja loko matshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene
3: kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo ni nge he xi tshiki xikolwe ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe swoswi ni twi ku nandzihaka swona
4: leyi yo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke ku pfuxeta
3: hileswaku lembe leli ni lava ku pasa a wu nga swi woni swaku a ni khutala
4: ni swoswi u nga godoli a ku dyondza li valingu lama hanyela manene ka tinguva hanyaka ka tona loko u nga dyondzi u ta hanya munyameni a mphambarini
5: O que é o Mpox?
6: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
7: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo, ti tsalisi ka Phatima Maputo 2026.
8: Nan'waka ku ti tsalisa i mahala.
7: Lulamisa fotokopi ya pasi ra munhu, vunanga ka flash, ni phepha ra nxaxameto wa ndzima wena ya vuchayi.
8: Yendlela muti wexu wa ta vuhaxi kumekaka doropeni bya ka Matsolo a rua da resistência ka nhlayo ya 318.
9: Phatima.
10: Catorce horas e 11 minutos.

0: e kuma a emissão lei endleweke le aukalanga vatirikulori vaitisela leti avalikari vatilandza kongometeni wa kuva kunene kuseketeliwa lava vakumanake ni kuxanisiwa hi tindhambe jufita ngovo i mun'we ka vona xileswo i varhamba vatirikulori lava nga ta hitiselaka leti va ti voneke hi matihlo a le ukalanga.
1: Sekeleka. Sekeleka uyima, vutomi liya mahlweni kuna nzika kama tsamela mantra. Makungu ya Radio Msambiki intirisano na UNICEF, makungu maka kuhlakahleta vayakitiku, vashanisiweke itindambi tikweni.

0: Mwingisetwa ku rhandzeka halo sela ka siku le la nyamuntlha. Mintirho ya Radio Mozambique yi endzeleke axifundza xa Kamanyisa, kambe na yi kumeka a posto administrative la Ukalanga kola a lokalidade la Xixongi. Ku va hi bula ni xitshungu ni varhangeli ku va hi tiva leswaku kasi ndzhaku ka timpfula hi wani matshamela ya muganga lowu wa xifundzankulu Maputo. Nyamuntlha mintirho leyi fambisiwa mina Jovita Ngovo na Enya Bila, Fernando Sidum na Diamantino Xiboleka ka ku voneleli la Paulo Balangu. Na nge se fika kule Enya Bila, swi ni lisima ku va hi yingisa a varhangeli va lokalidade la Xixongi ku va hi tlhamuxela na vona wu va yi amukela mintirho ya hina ya Radio Mozambique ni ku va va tlhamuxela xitshungulo lexi xaku kasi hi kola hi tata endla yi. Hi xileswo hi ta rhamba tatana Jeronimo Mashav ku va a hi byela xan'wanchumu hi kola ka lokalidade la Xixongi.
1: Hakakunene hi hlaya leswaku mintirho yezu namuntlha mi haxiwa kusukela haleno a ka Xixongi. Halo se lava ka Xixongi mi kona ke?
2: Hikona.
1: A mi twanga. Mi kona ke?
2: Hikona.
1: Ma hi amukela timbiliti yo ba.
2: Hamu yamukela.
1: Oh, khani mambo tani hi lana nga hlaya swikona Jovita Ngovo. Mintirho yezu namuntlha mi haxa kusukela lani. Kambe kongoma ku veni hi bula na n'wini mayelano ni ta vubasisi bya miganga, vubasisi amakaya kwezu, vubasisi mahanyeleni yezu ku veni hi pumba amavabyi lawa minkama ya ku tala ma hi kumaka hikwalaho ka ku va hi nga landzi ntirho lowu wa vubasisi. Yo hemba. Loko munhu a nga tibasisi a nga basisi lomu a tshamaka kona a kumiwa hi mavabyi ya swona. A mati lawa hi nwaka na wona ma fanele ku veni ma voneleliwa swinene ha swo. Kambe mu ta hi tlhamuxela kahle kahle swa ku muyenca yini ku veni mi kota ku veni mi tiyisa vubasisi lebyi. Jovita Ngovo, hi ta zhamba tatana Jeronimo hi nge hoyohoyo ya ku yamukela enhlikani.
3: Nhlikani ku hoyohoyo ya vengisete va Radio Mozambique. Lana ikola a lokalidade la ka Xixongi, lana ikolana aba komite leyi humbaku a wu basisi komite ya agwesaniamento xikan'we ni vahanyitiko va muganga wa lokalidade la ka Xixongi. Kona haleni vena vatswele hi amukele va Radio Mozambique i nga lava hi va tivaka hi masiku ha xi kutala ka maradio swa ku ni va sempre ha yi rhandza hi ntamu Radio Mozambique vo lava nga hi endzelanga muntu haleni ka xitiko la hina la ka xi
1: hi belani mavoko ka
0: inkomu swinene papayi Jeronimo loko u ta va u hi yamukelile na vona va mamana ni va papayi va hi yamukelile kambe a ku yamukela ka ku na xi va mi kuna minkulungwana a mi nyoxanga hi ku va Radio Mozambique a ta va mi endzelile.
2: Nyoxile yo ndlala
0: andlala i ya tiko andlala i ya tiko kambe na hi sungula mabulo ya hina swinene hi sungula hi va mamana hi tiva ka si hi swini leswi mi swi endlaka ku va ku ve ni vubasisi amugangeni, ku ve ni vubasisi mindyangwini, ku ve ni vubasisi xikarhi ka mahanyela ya n'wina na mi ti fikela mavabyi lawa. Loko hi ta va hi hlomelile hi bulabulanyana hi tlhela hi hlomela ni xibedhlele hi tivi leswaku ku ni mavabyi laha ma xanisaka ya ku vuyelela. Xana a ma humelele hikwalaho ka ku pfumaleka vubasisi? Se hi lava ku tiva kutsongo hi bulanyana katsongo na n'wina vamamana mi hi hlamuxela kasi hi swihi leswi mi swi endlaka. Ni ta sungula hi mamana laha. Mamana a vito?
4: Lizeta Salvador Masingi.
0: Mayelana ni vubasisi hi swihi leswi mi swi endlaka ndzhaku ka timpfula leti ti xaniseke ta ha xanisaka muganga lowu wa ka Xixongi?
4: Loko ku kula kaya gikini ni ku hlantswa ni ku rima.
0: Mayelana ni mati mu ma hlayisa njhani mati?
4: A mati loko la kunwa u sungula ku ma tlaleka ma tshika ma hola.
0: Mayelana ni swakudya hi swihi leswi mi swi endlaka?
4: Oh, a swakudya ho sweka ho ka hi nga yi cinci mikusa hi na makaludana na timanga ho thakata.
0: Maxi swona swi ni vutomi leswi?
4: Oh, swi ni vutomi hi xitolovelanga hi tolovela ku tshimbela hi ku sa hi rima hi ku nga tali
0: mati. Xithakato xi ni mavhitamini a ta fakaza infirmero ta swi twa.
4: Ehe, a swi helile mina.
0: Wa swi twake Enya Bila loko va ku va hanye hi switshakato kambe hina hi tiva swa ku switshakato swi ni mavhitamini
5: Ikuva atimanga vali timanga tipfusha ma diabetes, matesa usinini, se muhanya kutsaka se hiku mukuma ma vitamin. Kambe vali kona va mama na vanwani dina vona hita va vutisa ka switsongo mama, mailana u basisi. Nzaku ka leswi mi swi hanyeke ma swi hanyaka swa ku va tikuleli li taleliwe hi mati. Leswi hi leswi mi swi landzaka ka muganga lowa ka Xixoni.
6: Leswi hi swi landzaka sweswi ka muganga lowa ka Xixoni I ku hi tshama na hi hamba li peza makaya hi rima, hi kukula. Loko hi dyaku ka mati hi ya chela ka nchumu xa ku ximbhonyeka hi mbhonya mati lawaya loko hi dyaku matizisa hi matlaleka ku sungula. Onto kufama kami kama vaini kama certeza yaya lina we ya chela na vambenya ni nga bekisi
5: vatsongwana ma va dyondzisa na vona mayelana ni vubasisi leswaku na vona va hlengela ka mitirho leyi n'wina vamamana mi endlaka
6: ya va dyondzisa va swi tiva leswi swa ku tingi va yincisa kwini loko dzixile kaya para va kota ku va ta hanya ben ya va dyondzisa swa ku loko dzixile la kala ka kukuliwa kintazi ku santiwa mapurato kahle ma bekisiwa na hali ximixweni hi ku ni ta pfuka ni tlhatswa mapurato hi dozi tenga pfuka sungula tizana tizwala kaya na he limisho ambonyetela mapurato hinkwaswo ya va dyondzisa mama ya va dyondzisa vatsongwana kahle. Ya va dyondzisa
5: mayelana ni mahlayisela ya swikoti naswona u ma swi landza hi swihi leswi mi swi endlaka.
6: Hina vambenyana makaza tibangi hi hava hi se va na wona maxiloko hi huma hi ya nhoveni hi teka xikomu hi ya tlhasa hi kela a hi keli lomu ka kusuhi ni makaya hi ya kule kusuhi ku tale makhwati hi teka xikomu hi famba na xinhoveni hi ya tlhasa hi kela. It is woman, I got my keller and silalia.
5: Any bill, no one of papa Ivangana when I could say no. No bulana in Navona, no, it will shock because papa winning to Vawenga.
1: Akakunene, the Malishako Abu Basisi, Adri, Kumbin Sena, Vamamana, Minkamekutala, Hinika Mintis, Kumbes, and Tis, Vamamana, Kamenevatana. Now, never Ningana can teach Lokova, Kubasisiwa Lumich, Hamakakone, Kubasisiwa Amizuezu. Ku basisiwa na kone ni mati lawa hinwaka swa ku da leswi hi daka swone hi fanele ku vena ka kunene hi ti nyiketela ku vena hi swi basisa tatana xipomi wena inhlekani
7: inhlekani mama
1: umani vito
7: Yise Antoni Stoy
1: tatana Stoy namuntlha mabuli yezu makhumba ngopfungopfu mhaka leya ku va hi tiva ku ti basisa hi tlhasile lomu hi zendzelekela hi bula hi tiva swaku a mavabyi ma kone ku veni a vubasisi leswi wa tiyisa leswaku hi vubasisi hi nga swi kota ku veni hi vhika mavabyi lawa
7: a vubasisi hi byona byi fikelaka ku ku hinkwaswo bya mavabyi ya hina loko hi nga ti basisi a mavabyi ma ta va ma tshama ma li kona
1: a vubasisi lebyi u khanelaka hi byona hi khwimba hi
7: hi khwimba hi mindyangu hi khwimba hi ku hlamba ka munhu ku sala loko u hlamba a mimbhovo liyani yi kumeka yi pfuleka u hefemula lani ku nga ku kwa kunene loko u nga hlambi a mimbhovo liyani ya mizi a yi kumeki yi hefemula yo pfaleka ya nkarhi wolowo mavabyi magama mali koka munhu
1: mina ni ta hlamba siku ni siku kambe lana ni etlelaka kona ni tshamaka kona ku tali mabyanyi ku tali nsila futa ntsenti nhongana ti wo ni ta hanya
7: a wu nge hanyi a mavabyi ma tshama mali kokona sa ku la ku kukuliwa ku basisiwa a hi na leswi swa ku chela swin'wanyani maisempre munhu te nga a kukula andlwini loko a li yindlu ya zibyi te nga yi kukula loko a li na yo paredi kumbe ya xichungu na yo te nga a yi hlayisa hi nawu wa wunene a wu kota ku va a tshama para switsongwatsongwana leswiyani swi kumeka swi humelana
1: u ta tlhasa swo swi tatana Stoya swo u yo khanela ntsena hi leswi hi nga swi yencaka a handle hi nga hlayisa xileswo ya hlamba hi basisa laha hi tshamaka kona a swakudya ni mati hi nga swi yencisa ku
7: a swakudya ni mati na wo swi le ka maswekele hikusa mun'wana na sweka na ni wufuta ja loko u sweka na wu ni wufuta sempre hi ta swi kuma a mavabyi loko u sweka na kokwandyu na wo u basisa leswi sweka ka swona mabota tingo u hlantswa mabasa na wu ma hlantswa hi sabang ku hi swin'wanyana leswi vala kumbe u ni nkuma teka nkuma u hlantswa a bota leliyani li basa se loko li basile se u chela mati lawa wa mavila ja ku fa switsongwatsongwana leswiya ja li kone ja u sweka ka swa
1: Amati
7: no mati fanele ku ma sweka loko ma swekile ja u ma u ma beka ka ka ka emero kumbe nchumu na ma swekiwile ja u kona u ma beka ndlwini ja ma kota ku va ma ya hola ja loko ma holile a loko na se u ma phuzaka.
1: Ni ni xivutiso xa ugamu a loko ni nga swi yenci hinkwaswo leswi u tlhamuxeleke laha hi wani mavabyi ni nga ma kumaka?
7: Hi mavabyi manyingi ya ku helana ku ni makola ku ni mavabyi ya le ndzeni ya ku va man'wani mo ku kuma ya ku u ku ni twa ndzeni na a nga li kola ri majina swi mpfela ka swoswiyani hi daka swona ni mati wo wolawaya.
5: Kasi a mati mi kha kwihi?
7: A mati mati hi cela swihlovo a hina ti a hina swileswiya swa tingwedla hi huma hi ku ya cela eminkoveni se hi kuma a mati ya mati wo wolawaya hi lawa hina hi yaka loko hi vona swa ku se xihlovo lexi xi xikarhalile yo nghena hi khupa hi susa nsila liya wu tlhela wu pela mati man'wana ya ku basa.
1: Kani mambu tatana sithoya ka kunene namuhla ni dyondzile leswaku a vubasisi a byi khumbi ku ve ni ni ambala ni xonga ni basa ni ku yini ku fanele ku ve ni ni hlayisa nakoneni leswi ni daka ni mati lawa ni nwaka wona kambe ku ni xa ugami kambe ni ta ku wisisa tatana ni ni mumbengani laha kusuhani laha enhlekani
8: hlekani mamani
1: a vito
8: Januari Victorin Mondle
1: Mondle o tatana Mondle hi chikele hi la ku tiva leswaku mi hanyisa ku yini ntshaku ka timpfula ka ku taleliwa hi mati hi tlhelo bya vubasisi hikwalaho ka ku ha tiva leswaku loko hi nga ti basisi loko hi nga basisi lomu hi tshamaka kona mavabyi manyingi hi nga ma kumaka mi hanyisa ku yini?
8: Ex ndzhaku ka timpfula letiyana ya tizamazama ku byaka mati lawayana ya duma swa kepa a swi helanga hinkwaswo mara yana hina tizama ku kula dleke li basa ri madleke ri basa kota ku basisa muti loko ri xile kota ku kukula dleke ri basa u vo tiva ku lunghisela ndlwini loko ku ni n'wana u tumbula swa kwepa ni ntsongwana la kaya u nga mu rhuma tani hi ntsongwana a basisa ndlwini nakona wa swi tiva swa ku a ndlwini ku basisiwa njhani.
1: Leswi wena u nga mulumuzana minkama ku tala va leyi na vamamana hi vone va fanelaka ku veni va khoma kukulu va kukula va ya ka mati va hlantswa tipanela va ku yini na wena wa seketela ka mintirho leyi ya vubasisi ndzeni ka ndyangu.
8: Hi swona leswi a swi na wulumuzana hinkwenu mo pfunana a nga ndyangwini a loko swi ya ku pfunana ndyangwini na mina ni nga swi kota kusuka nkama ha tirhaka mamana ni suka ni ya ka mati loko ni vuyile loko a kwaleke kuswakuka ku sweka puti ni fane ni ya kukula nambe endlwini loko hi tshama hi tiva swivola kaya ku na ntsongwana kambe hi ta manyele ya mati mati ya ma vona swa ku epa a hi se sungula ku rima hi yo ndlala ntsena ku epa a mati a ma se hi hlenhlela ntshaku.
1: Maxiku ni nchumu laha kusukela hi bula vamamana ni vatatana hi ni yamba xivutisi maxin'wina mu swi persevera mu swi kumi hi le ine hi khanela hi ta vubasisi nthaku ka timpfula mu pfumela swa ku n'wini mubasa nthaku ka timpfula swi byawa swa ku ina na timpfula ti nga sena yeyi a mi nga basi xa vubibyi ni vutisa ku mavabyi muni hi ma kumaka loko hi nga na vubasisi.
8: Loko hi nga na vubasisi ndyangwini tanihi kole ra nga swi hlaya papa istoy swi nyingi swi kumaka kuma swa ku mun'wanyani swa tshama nambe hi leswiya swa ngo i tindata swa tshama ndlwini dlekeni loko u nga ri hlayisi a dleke ku vulavula hi ku ndzhaku ka timpfula pa swi voni swa ku timpfula letingana ti be ngopfu loko hi zaya ku ndzhaku ka timpfula letiyana tanihi swi hlayisaka swona ya ta hi basa hi masiku leswi nga swi hlayisa swona mazindzhaku ka timpfula letiya ti nga hi ba ngopfu letiyana swin'wana swa ku epa swin'wanyana i mavabyi mhaka swi nga ta na woo mati na woo david mateni mavabyi mara loko hi zanga ku ti basisa tanihileswi va swi hlayeka vamamana na papa istoya ya ti vhikela ka swin'wanyana
1: ya tiva hi kan'we leswaku timpfula jovita minkama ya ku tala ti endla leswaku amikintari ku tala mabyanyi na wona mabyanyi lawa ma le ndzeni ka ntirho lowa ku ve ni hi ti basisa hikwalaho ka ku na wona loko ma kula ma vanga mavabyi ni phindaphinda i xivutiso swa ku loko hi nga ti basisi i mavabyi wani hi ma kumaka vo phindaphinda wo lawa ya man'we kambe ni ku siyela sweswo.
5: U tiyisile hikuva loko ku nga basisiwi a dleke ku ni leswi swi humelelaka swi pfuxaka mavabyi man'wana a swi ko hi wani mavabyi wolawo ni ta yela mamana lweyi a mamana lweyi a ta ni hlamuxela mama a vito
9: me Zabela Alberto Mavele.
5: Mamana Zabela, loko hi nga basisi laha hi nga kona hina hinkwerhu hi tshameke kona laha hi wani mavabyi hi nga ma kumaka ku humelela yini loko hi nga basisi la?
9: Loko hi nga basisi ku humelela mavabyi ya darele, ku humelela mavabyi ya swikolorana, na hi tsutsuma hi ya ko xipiritana u ya tlhasa amakini na mahelile hikwalaho ka u basisi. Mina na byala leswa swa malervo mara na kukula na swichapitela hikusa swi ni tinsuna leti ti yengeselaka emavabyi.
5: Hi mavabyi wani ma vangiwaka hi tinsuna?
9: I makoleratinya.
5: Ikho makoleratinya se hi ndzi?
9: I koria.
5: A ni nga ma tivi mavabyi lawa. Mavabyi lawa ma tikombekisisa ku yini?
9: Ma tikombekisisa a ku hlantela ku pulugara a nge mi darhela swona. Ina se hi nghena hala ka swikoti. A swikoti. U beka mati loko u ya ukokoteni. U gama u hlamba amaboko. U gama u ya khoma panela le u kakekeke xikhafuteli. U gama u khuxa a panela ya wena yi basa ni nkombo wa wena ni xipuni xa wena ni paratera wena u bekisa ka nawu. Loko u khasa ngwini u nghena u gubuta egumana emukume lowu ni zwangisaka hi wone ku sa gumana dza nkhonkhona. Loko u pfuka gubuta u ba u swipitselela para u ya fikela u nga kumi nyoka loko u tlhasa ngwini u yekhela.
5: Mamana Isabella, ku ni mavabyi lawa u nga ma hlaya swaku a ni ma tivi ma fananyana ni kolera kumbe hi swo?
9: Hi swone.
5: A ni nga li tivi vito lelo kambe a wu vulavula hi kolera kambe xivutiso xa ha li koho. A xivutiso lexi ni xi endlaka hi ku hi wani mavabyi man'wani handle ka kolera ni mavabyi lawa ya diarrhea lawa ya ku vuyelela hi nga ma kumaka hi ku pfumala vubasisi kambe ni ta yela mamana mun'wana. Mamana a vito
10: Solinda Solomon Mashaw.
5: Mamana, hi wani mavabyi man'wana handle ka diarrhea handle ka kolera hi nga ma kumaka hikwalaho ka ku pfumaleka vubasisi?
10: I manyingi mavabyi ma nga tala laha misaveni. Hikusa ku ni mavabyi ma nga ni mavito ku ni laya ku kala ni mavito.
5: Lawa ma tivaka.
10: Ya ku kala vito hi lawa ya ku a khale ku vava nhloko a hi ku ko vava nhloko a byebyebye a hi ku vava miri. A mavabyi lawa ma hali koho hi ku siya ntumbuluko. Loko u nga hlayisi mbangu u fanekele ku va u kuma ansila kwalano hikusa ku lava ku tshama ka ku basa swa ku para ku va u hlayiseka. Kambe tona tinsuna leti ti koho a ti gami. Kwa ku ni lava mbangwana va nga ta lembe ra ku hela va ku hamba va lava nsuna leya wansati leyi tswalaka tinsuna leti ta ku hi heta leti. A nsuna lava yi kumi leya wansati ya ku va nga a mavabyi. Yi koho nsuna leyi
5: hikusa. Hi wani mavabyi lawa ma vangiwaka hi nsuna yoleyo ya wansati?
10: A mavabyi lawa ma vangiwaka hi nsuna leya wansati ku purugara, ku humelela ku wani nga gwenti, ku tlhanya ka swirho swi vangiwa hi timhaka to ti hikusa ku zunjiwa hi nsuna leyi yi vanga mavabyi.
5: Enyabila swa sindziseka hi yela muongori.
1: A ku na swin'wana hikwalaho ka ku ha duma leswaku na hina xitshungu lexi nga laha xa swi jula ku ve ni xi kuma nhlamuxelo kumbe a yentelelo ni lisima bya ku va hi tshama ka mbangu lowu baseke hi tiva na kona leswaku ina a ku basa loku hi le ka ku basa loko hi ku yini loko hi nga le ka ku basa na kona hi kuma yi hi wani mavabyi lawa ma nga tshukaka ma hi xanisa
5: hi swona.
1: Namuntlha futhi hi fuwile a kola kusuhanaka.
5: Mamana Marta Mashava. Mamana Marta, ha tshema leswaku u swi yingelile hinkwaswo leswi vamamana na vapapayi va hi tlhamuxeleke swona mayelana ni vubasisi la muganga, vubasisi la vumunhu, vubasisi ni mavabyi lawa ma vangiwaka hikwalaho ka ku pfumaleka vubasisi. Hi swona swi endlisiwa kwihi? U nga hi tlhamuxela leswaku hikwalaho ka ku pfumaleka vubasisi mamana Marta, hi wani mavabyi nga ma kumaka? A nhlulelo wa kona hi wihi? Hoyo, nhlengeletano lowu lana hi bulaka hi vubasisi ndzhaku ka timpfula leti xaniseke a xifundzankulu Maputo.
11: Khani mambu swinene na tlangela nkama lowunini kaka. Ndzi wu hlaya swa ku a yi basi kwalaka ku timpfula depoxi ka timpfula sempre vamamana va basisa emindyangwini ya vona a nsinki ni hospitali va basisa. Manjhani njhakusa a ni dya ku tlhamuselanyana lava kutsonga ku a loko va nga dzimi ku basa amavabyi lawa ma va landzelelaka hikwalaho ka tinsuna leti i malaria. A malaria ma va kotisa swinene hi ku a byanyi byi ve byikulu hambiloko byi nga byikulu. I loko va nyika maredi a va swi koti ku ma tizisa kumbonguzo, va teka maredi va ma hamba xin'wanyana. Endhawu hi lani ka mayelana ni leswo, a mavabyi ya malaria ma va kotisa swinene. A nsuna yi provokari a diarrhea, a nsuna yi provokara malaria.
12: A dzedzedze.
11: A malaria ma kotisa swinene loko va nga ti kwidari, va nga swi koti ku basisa a oredori ka miminti yavo, va nga swi koti ku a ku susa mati lawa ya nsila va ma beketelaka ka mabasiya. Leswa yenca ku a mavabyi ya malaria ma landzelela ngopfu. Loko u hetile ku tiza kumbe ku xenca mapurato hi mpahla, hi swa faneleka ku hi susa a mati lawa ya hi diba. Pra ma nga tshami ngopfu, ku loko ma tshama ngopfu makiriyera a wu suna.
5: Mayelana ni mavabyi laman'wana va vulavuleke hi wona, hi vulavula hi mavabyi ya kolera ya diarrhea, hi swo ma humelela hikwalaho ka ku pfumaleka vubasisi.
11: A kolera ni nga tive muxu a hi nge se kuma kaso bya kolera a hi ke nxixongi. Ma diarrhea ma kona, a diarrhea byi kona swinene. Mayelana ni mati, a mati va huzara ya riyo, a mati ya riyo ma ni switsongwatsongwana hinkwaswo. A riyo va famba va ya tizuma, hi loko va tizume mati lawa a va ma bilisi, u nga ku ya buya hi ndlela u ta vona va ka mati wo lawa ya va nwa. Manjhe u ta va yangula u kuma xo va ta leswaku hi dya mati u ta ma kuma kwini. Manjhe ya mati lawa ya ma konsedlavhi ku va susa laya va tekela kuna tenki va ma bilisa va ma tshika ma hola va gama va nwa.
5: A swi vhikelo ke hi swihi swa kona va fanelaka ku swi landza, swa nga leswileleto leswi u nga va nyikaka leswaku a va swi landzi ku vhikela mavabyi hinkwawo lawa ya kolera ya diarrhea ya dzedzedze. Hi swihi swivhikelo swikulu leswaku a xibedhlele lexa ka xixongi xi yamukelaka vanhu va ku ta hi miganga yo tala kwala kusuhila? Hi tivile leswaku xibedhlele lexi u tirhaka ka xona xiamukela a vanhu va khumela migangani lin'we, i miganga yinyingi leyo se loko va ku nga tali laya hi swihi swileleto?
11: A swileleto leswi ni va nyikaka xona i ku tenki va basisa makaya, va dzima, va susa a nsila a oridori, ni loko va tizuma kuma a vanhu va vanyingi lava se ve ni makazati banyo a hi nde wundza fiyo pra voho. Endhawu a makazati banyo swi fanele ku va ya tizuma le kule va tlhela va tampa va pfala pra tinhongana ti nga yi poza rahala ti tlhela ti buya ti ta kumaka mati lawa va beketeleke la ya ku nwa. I loko va ka mati va ni fanela ku va ma pfala pra ma nga kumi tinhongana letiya.
5: I ngomu swinene mamana Martha, u hi tlhamuxeleke marito lawo swi ni lesima ku va hi koka moya swona yini ya bela.
1: Aka kunene hi ta kokanyana moya hi ku ve ni hi kina.
5: Ma swi rhandza ku kina?
13: Oh, I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know. I ain't done, I don't know.

0: Makambo. Kambe ke na isa mahlweni mabulezo Jovita yingeli nhlamuxelo wa mamana lweyi alandzaka ta vongoli lwa tirhaka ka yindlo ya ta vudawo loko abasisa amavonela lawa hi mayengeleke halenu ya lava vanga konela loko vahlala leswaku ina amajani mavanga nsuna nsuna leya wansati kumbe va yivonisa ku yini swaku leya wansati anise swi yanakanya swaku va yivonisa ku yini Ada e Kamshela. Wena uta e Kamshela. Hi dzwele ka swa ku sina le ya wansati hi vonisa ku yini yona.
1: Yi tivana na vo hi ku sava vanga ku vala vansana le ya wansati hi tswala ka tinsina leti hi dyaka. Manzi ava hi dzingi hiko yi hi komba. Ku fana na n'wameteke hi ku tirha. Va va xika ku pfula ndlwini va ri a hi ri ya nsuna le ya wansati. Va ku lama ya tlhelaka ku va pfuka va rhiya va teka. Manzi lwa ti tirhelaka swi tivana na voho lava va vatirhi ku fana na n'wena. Va nge ku kombe hi ku se i biskado ra vona.
0: Kambe hi ntiyiso mamana a nsuna ya wansati hi yona yi vangaka mavabyi ya malaria ne mina ni tshame ni yi vona maxi lava va dyondzeke mhaka ya kona ku fana na wa swi tiva swa ku yi kona nsuna leyi ya wansati leyi yi vangaka a mavabyi ya malaria a yi vangi ku hlantela ku buyelela ku yini e-e yi vanga mavabyi ya malaria yi tlhela yi phinda Yivanga mavabyi ya yini ya dzedzedze utwa miri ku vavisa utwa nhloko miri wa wena u tshovekela u hela ntamu ku yini leswo i malaria amaka ya lendzeni i swin'wana swo hi ta vubasisi a hlayile mamana infirmera ku hi fanela ku veni a mati lawa hi khaka hi tiva leswaku hi fanela ku mabilisa a hi ku veni hi masusa lwandle kumbe anandzwini hi nwa a swi fanekele kambe fanele ku veni mabilisa ntshako hi mahlayisa ka xijwa lexi hi nga ta kota ku veni hi ximbonya leswaku ku nga ngheni sila ku nga ngheni nthuzi ku nga ngheni nchumu hi ta nwa mati lawa yani na mahlayisekile hakumana tela
2: hakumana
0: ne mbile infirmera ah khani mama na mina ni ta buya ku hala ni ta tisa ni ta ku pfuna ni ta ku pfuna na kona hi ta kota ku veni hi dya ndlela ya ku va hinkwerhu hi tshamaka lomu hi swi tiva leswi hikwalaho ka ku mamana hlayile a khalutana ndzwini a kuma vamamana va khaka mati kambe loko a va yangula swaku a mati lawa a ma tshamisekanga ku veni hi nwa va le hi jula mati ku ni ntirho u fanelaka ku veni u landziwaka kunene ka xitshungu xikasi ka xitshungu ku veni va tlhamuxeliwa leswaku va nga swi encisa ku yini wa va tirhisa mati lawa va va va nga kumi mavabyi hi ni vatatana lava nga hambala a fardamento futhi loko ngi radi lowu va ni a xi voni voni hinkwaxo xi ri swin'wini lava hengelaka va ta tsutsuma va ta ambala mpahla leyi yi saseke swa ku vo kambe hi ni tatana mun'we la kusuhana ta hi hlamusaka lokasi mpahla loyi hina hina

0: A xikarhi ka xitshungu hi famba hi miminti hi va sensibilizara, a wu basisi a nga ku va basisa makaya, va dzima madleke ya vona, va tendera makazat banyo ya vona, va beka mati, va hlamba. Munhu loko a nghena kazat banyo a tiva ku endla leswi a endlaku swona, loko a huma a hlamba a huma basile. Va ra kuma ku a khoma mati panela kambe a nga ve mapurato na mavoko ya yena ma basile.
1: A loko ni nga swi yenceke ni yala?
0: A loko u yala u ta vabya, purke leswi xa i falte dengen a wu la ku landza minawu ya wu basisi.
1: U hlayi leswaku ina u tlhasaka ku a nga u ni sindzisa ku ve ni ni dzima na ni nga swi juli ni dzima hikwalaho ka yi?
0: U dzima hileswaku a kaya ku fanele ku basa, ku ve ni a makhwati ma ve kule para ku ni tinsuna ti fambela kule, u phukiwa hi kolera hi malaria a nga ve ni hi swin'wana swi nga taka lani kaya.
1: A loko mi famba lomu mimintini ma yamukeliwa hi ndlela yinene?
0: Hi amukeliwa hi ndlela yinene, no va ku munhu u nga munhu u nge mukoti, un'wana wa khanela swin'wana na swin'wana, majaha hi hi vona hina hi tendela ntirho lowu hi fambaku yona.
1: Mu fambisa ku yini? Mu famba hi mabayiro, mu fambisa ku mu encisa ku yini ku ve ni mi kota ku ve ni mi kumeka ka mimiti ya ku hlawa leyi kumekaka leyi?
0: Hi famba hi mabayiro. Hi famba hi mabayiro. A yi veze hi nghena bayiro leli hi komperera hinkwalo bayiro, ntawu hi sigira bayiro lin'wana sisivamente.
1: Kutani mu encisa ku yini ku ve ni mu tiva leswaku a ntirho lowu mu yencaka u ni vuyelelo?
0: A vuyelelo wa hina i ku hi gama hi famba hi fixikalizara swa ku impela va landza nawu lowu hi fambaku hi va hlohlotela wona kumbe a va landzi, hi kuma swa ku impela va swi landza.
1: Loko swi ko hlayisa ka ndyangu u vona leswaku ina hinkwaswo leswi mi nga swi hlaya a swi landziwanga, mi swi kona leswi mi swi endlaka ku ve ni mi ya mahlweni mi hlohlotela ndyangu lowu ya ku ve ni u landza hikwalaho ka ku leswo swi komba leswaku a vutomi byi ta va kona endyangwini?
0: Loko hi fika hi kuma swa ku a swi basi yo tlhela hi teka masungulo hi vulavulisana na vona ku va va swi twisisa a wu basisi byi ve kona ku fana na mindyangu yin'wana.
1: Hi bulile lani vamamana vo kazi laha hi bula ngopfungopfu hikwalaho ka mahlayisela ya swikoti, kambe ku ni lava nga ti ina vona a va na swikoti makaya va ya khwatini ni xikomu va yincisa xisweswo hi wini wani makungu mi nga na wona ku ve ni mi kota ku helisa matshamelo lawa ka mindyangu leyi?
0: A makungu hi nga na wona hi lewa ya ku hi fanele a miganga hinkwayo kada familia ku ve ni latrine a nga kazatibanyo. So ku kuma swa ku apariseri loyi hi nga na yena a nga swi koti ku a nga pfala a kompletara mabayiro hinkwawo hi nkama mumwe, a famba hi mafazi a peta numero ya ku karhi hi yaka ka bayiro lelo na hi sigira bayiro lin'wana sisivament.
1: Ma yamukeliwa?
0: Ya yamukeliwa. Ni sweswo hi sikwa kona a ku tirheni.
1: Jovita, ni nga ka ni nga heti swivutiso swi nyingi.
2: Kambe ni twi papayila a ku va ya ka swikoti, kambe ni vona vamamana lava na vona va yambaleke ku fana na papayi. Se ni la wu tivaka vona vamamana lava swa ku na vonawu va ya ka swo swikoti leswi va swi endlisa ku yini? Hi lava va sasekile phela va hi nyiki swikiba na hina hi lava ku saseka ku fana na vo, kumbe hi nga landza ntirho na hina wu ntirho wolowo wa wu basisi wa wu khoma focholo wa khoma focholo. Mama Avito
3: Hortensia Shedreki Matsenyi.
2: Mamana Hortensia, u kumeka ka ntirho lowu papa ya wu vuleke leswaku mu kumeka ka ntlawa wa agwaisaniamento hi ntshimantshima hi wihi ntirho mu wu endlaka papayi a te mu ya ka swikoti hi n'wina mu yaka ka swikoti leswi?
3: Hi ba mabiloko hi hamba malaji va hi xela hi funda sound la ku yaka swikoti a yaka hi tlhela hi ba mabiloko hi tlhela hi hamba tintapa.
2: A ntirho lowu wu dyondze ku?
3: Wu dyondze kulu ye parisela nga ta yi dyondzisa.
2: Swa ku miendlisa kwini loko mi fika ka ndyangu mu ku hi navela ku a ku hi lava ku yaka a ku mi yakela swikoti leswaku mi ta ve ni vubasisi ma yamukeliwa hi wini nhlamuxelo?
3: Va hi amukela hi kurhula futhi hi va tsaka hi swoho ku ku pumbeka ni mavabyi ya ku tala a hi vabya ngopfu hi kolera maji a mita yi se yenela maji kolomu hi faka hi pumbapumba koho swa yabya hi ku pariseri lweyi hi nga na yehe mbuyangwana na yehe o zamazama kumbe loko na yehe a kuma poyi ya ku a mfumo na wo u mi vona ku va a va mpoyara talvhixi a ta va munhu lweyi na yehe a nga hi nga a swi nga ta hluleka.

0: hinkwaxo leswi.
1: A ntirho lowu mi zama ku helisa yini? A ntirho lowu mi wu landzaka?
0: Hi zama ku helisa mavabyi ya kolera. Hi ku loko u teka xikomu ya lomu ya kusuhi loko tinhongana ya phatsama yi vuya ndzeni ka mati i ni xitsongwatsongwana lexi hambaka mavabyi.
1: A musami mi kuma lava nkanu nyana?
0: Na da va kona va nkanu ka leswa mala swa ku hi va nyika tintapa va kona va hi tlherisaka.
1: Vamamana u swi yingeli leswaku vamamana va ba mabuloko.
2: Ni swi twile Jovita kambe ni navela ku twa mamana loyi.
1: Mama
2: a fo chirela ku ani khomisa ku yini no ku mala fo cholo
1: hi nga mu chuka leswi nga tshamisa xo a mabota a te magi a te magi. Mama i miganga yingani se miyagege a swi koti a vito ku sungula
3: ni riza Lawrence Mashava.
1: I miganga yingani se miyagege swi koti na wena wa khoma fo cholo
3: na khoma fo cholo ni ba mabiloko ni tintapa. Hi linyarela laha hansi laha xikoti.
2: Wamba funda sound.
1: Se leswi u ya kaka xikoti u nga yaka ni muti.
3: Ni a munta siyaka.
1: I miganga yingaki mi se mi hlomeleke mi wu endleke ntirho lowu? A mabayiro.
3: Mabayiro laha nga hamba. Ni ra halangisira wu 4 luma.
1: Rosi wa unga hlaya mavito ya mabayiro ya kona se mi ngheneke muya ka swikoti
3: usiwani i xihawu usiwanini xixongi mpaleni siyanini siya xin'win'wini
1: a ntirho lowu wa ku ya ka swikoti wa mina byalela wa mi pfuna a ku mi pumba mavabyi lama vangiwaka hi ku pfumaleka vubasisi.
3: Wa hi pfuna ya pumbeka mavabyi laha ya matale lomu ka hina se ya pumbeka
1: handle ka ku
2: avana Jovita mina ni lawu tiva nchumu xin'we i ntirho lowu hambiwaka ku ve ni ku pumbiwa a mavabyi hi ku ve ni u tlhasaka ku hanga u ni hakela xikoti u suka u famba mavabyi mo pumbeka ku ni ntirho lowu mo yencaka ku ve ni mi dyondzisa a mindyangu leyani ku tirhisa xikoti lexiyani hi ndlela leyi ya ku va hi kota ku helisa mavabyi lawa.
3: A ntirho lowu kona ku sungula hi famba hi ku dyohi rhanga hi famba hi dyondzisa mimitini na hi nga se hamba a swi koti se gama hi ya vuya kutani se hi hamba swi koti se na hi va dyondzisa funzi ni matendrela xikoti hi va dyondzisa loko vuya xikwawula a xikhwatini hala xikoti hala fika hi hlamba mavoko la na hi nga se fika laya ka khoma mapanela hi hlamba mavoko se hi kota ku khoma mapanela hinkwaswo ya xikoti ya limpa ku kula ya va fundisa hinkwaswo.
1: Ma va tlhamuxela leswaku loko va nga endli leswo hi wani mavabyi va nga ma kumaka
3: ya va tlhamuxela hi ku mi ta kuma mavabyi ya kolera
1: i kolera ntsena hi nga mavabyi ya kolera ntsena hi nga ma kumaka hikwalaho ka ku pfumaleka vubasisi
3: hi manyingi mavabyi ma nga lomu ka hina lomu hi ma kumaka hikwalaho ka ku hi nga basisi man'wana manyi ku hi huma bya madzedzedze kusa vhela loko ni sunetata ku luma na hi suka lomu ka mabyangi lomuya kusa hi rhandza ku lomu ka ku tlhuma ka nsilansila
2: makhohlwi valele ya wansati
3: ku ri mavabyi manyingi yo sune leya wansati leyi taka tata hi luma se hi ku luma mavabyi manyingi ma ku telaka
1: inkomu swinene any bila hi ni museketeli mun'we wa vamamana lava swinene ku u bula na yena mamana Erika Matsombe a lumbaka ntlhangano lowu seketelaka ntirho lowu wa ku ya ka swikoti wa ku basisa wa wu basisi le ntirho lowu landziwaka mugangeni wa ka xixongi u nga bula na yena hi ta kuma yentelelo ya ntirho lowu va wu landzaka leswaku a muganga lowu a mavabyi ya ku vuyelela ya dzedzedze mavabyi ya kolera ma fambela kule na vo a hi tlhamuxela leswaku a nseketelo lowu wu huma kwihi
2: kha ni mambu Jovita ka kunene na mina ni navela ku ve ni swi tiva swa ku kasi a swikipa swo swiya swi ta hi kwihi hi ku se ku babuloko u hamba funda sound a wu nge kumi swikipa swona leswo mamana i Nhlikani hi kombela vito
4: Nhlikani mina Erika Matsombe
2: mamana Erika u pfa kwihi.
4: Mina ni tshama Maputo ni tirha Good Neighbors Mozambique.
2: Good Neighbors i nhlangano lowu nga kone na wu landzaka mintirho ya yona haleno ka xixongi mi yenca yini haleno hi ntshimantshima
4: hina leno xixongi ni vatsongwana lava hi va pfunaka ni xikola ni leswi swi kotaka swakudya hi pfuna population development communitario hi aka xipiritani ini ni ya kwasaneamento hi ni educação hi ni tame a igreja kola
2: hi ni navela ku ve ni hi tiva ntshimantshima ya xiyenge lexi xa vubasisi hi tlhelo leri bya vubasisi musungulisi ku yini ku ve ni mi vumba ntlawa lowu wa ku va u landza ntirho lowu wa vubasisi
4: a ku sanguleni komunhlayile a hi lava a vatsongwana hi ta tirha na vona maxinumpodiso hi tirha ni vatsongwana por exemple so ka parti leyi dukasa o loko hi va nyika swakudya tenki hi swi tiva tame swaku sawudi ka swivonana leswi bon i praya hi ve ni ku hi garantira swaku a swivonana leswi bon tenki hi khanela ni vatswali va vona ja hi nga lavetela a komitela hina lani pra li ta tirha ni makomunidadi kola pra leswo swa vubasisi kumo a nga hlaya mamana va ve ni uma pikena kapasitasao leswi va nga swi tiva swaku i ncini swa vubasisi kumo a nghena ka munti a sensibilizara vamamana ni vatsongwana swaku poti va swi landziselisa ku sini leswa vubasisi
2: mi va seketela yini swa nga n'wini vavumbi va mitlawa lowu
4: hina lani primeiro hileswaku va venisa pikena kapasitasao pra va swi tiva swaku va tencisa ku sini ku nghena i ni mamaterialo milo leswi va swi dyulaka pra swi ta tirhiwa ka miyindlu por exemple kwamba malatrina pra va dyondzisa swivanana swaku a ku tirhuma nompodi va famba khwatini o va tshama kumahlayile infermera swaku a vhezi nuriyo indawu swa ku a vatsongwana loko va lava ku tirhuma tenki va famba a kazedbain to hina ya vapfuni ma matiriyali lawo va yaka ka ma kazedbain amimintini ni maredi moshkitera pra va ta ku bile mhaka problema leyi ya tinsoni
2: ku ta hlayisa sweswi hi yini miganga leyi kutani mi kotiki ku ve ni mi va pfuna hi vuyaki lebyi bya swikoti
4: hina hi tirha lani xixongi hi tirha dzongeni lani dlaxuzina a tlhaveni gaza fungwani hi tirha bebedu wa beira ni panda urene hi hala hi ni mabayiro ya manyingi hi va yakelaka swikoti hi leswi mbengani hi swi kotaka ku endla
2: ma wu vona vuyelelo wa ntirho lowu ngopfungopfu wa ku ve ni ku yakiwa swikoti
4: ya wu vona porke swa swinyingi swa pumbeka ya swi tivi swaku hi nge swi koti ku swi heta pur kompleto manje ka tiyindlu leti swi koti swi li kona ya xa ya persevera swaku a wu basisi la nghena ni xipiritani loko va ni maproblema va famba xipiritani va tlhela va kuma na infermera ne na wa swi tivaka a va tlhamuxela swaku tenkisi va kontinuela ku zara va nwa mati ya ku basa ni ku va basisa tiyindlu
2: Swanga muzhangeli wa ntlawa lowu u fambafambaka ku ve ni u seketela xitshungu ka ntirho lowu wa vuyaki bya swikoti ni vubasisi bya muganga hi wani mazito u navela ku ve ni u va siyela na yi nga li ntsena lava va vumbaka a ntlawa lowu kambe ni lava hinkwavo va hi yingelaka nkama lowu hi tlhelo lebya vubasisi ku basisa mbangu loyi hi tshamaka ku wone ku basisa mati ku ve ni hi timfekela ka mavabyi
4: amavabyi sempre hi ta makuma hambe loko yi ngeri laka wu basisi maxiku ni mchumu swa ku podi hi endla pra hi nga makumi mavabyi ku basisa hi loko hi nga na possibilidad ya ku hi ve ni por exemple a mati lawa ya ni ya potave hi endla leswi va nga hlaya hinkwavo wa komite swa ku hi bilisa mati a njhe hi nwa hi hlantswa mapurato ya tipanele hi basisa lomu hi tshamaka kona porke nwa diantanada wu basa handle hinkwanto u tshamaka nsila hi ntawu ebaseni hinkwenu hi tlhela hi dyondzisa vatsongwana swa ku a ku basa hi swona swa maji importanti fora di qualquer cosa pra ku hi kota ku hanya
2: khalimamu swinene hakakunene na hina hi dyondzile jovita leswaku hi fanele ku va hi basa minkama hinkwayo hi basa nakone hi matlhelo hinkwawo a ku va hi kota ku ve ni hi mpfekela a mavabyi lawa ma nga tshukaka ma hi xanisa loko hi nga landzi ntirho lowu wa vubasisi
1: hakunene hi dyondzile na hina nyamuntlha a hi dyondzanga vamamana hi dyondzisanile swo ankama sewa hisia inavela kubula ni hinkwa vangala munwana na munwana asiya mavonela ya yena mailana ni ntiro lowa ubasisi ka leswi inga dyondza swona nyamuntla hita swilandza ani mingisanga hita swilandza ingomo swinene a hi swilandzeni mpela leswaku amahanyela ya hina mayantswa mavabyi mapumbeka atikweni a hi navela ku yingisa leswaku ka xixongi aka hana mavabyi ya ku vuyelela aka hana mavabyi ya kolera a mavabyi ya dzedzedze masuvile hinkwaswo leswo nambi leswi ku nga ni swikarhato swo tala ha tiva leswaku i tiko leli xanisiweke ngopfu swinene hi timpfula leti neke kusukela ku sunguleni ka lembe leli hi nga ka lona timpfula leti pfaleke tindlela ka ku ni ku karhateka ka mafambelo haleni ka xixonga haleni wa ku kalanga ha swi tiva leswo hi swi hanyile kambe hi ni ku tshemba leswaku swi koho leswi nga ta endliwaka swi ta yantshwa hi navela leswaku mfumo wu yingisa ku rila ka xitshungu ku endliwa xo karhi i ndzhaku wukulu ku va hi ve na n'wina ka siku la nyamuntlha mi amukerile ku rhambiwa ku va hi ta tabula mayelana ni lisima la vubasisi leswaku ku ve ni mahanyela manene naswona yani ya bila
2: hakakunene swi ni nyoxisi swinene mine enya hikwalaho ka ku ni tivi leswaku haleni loko xixongi va tiva nsuna ya wansati mamaka ya nsuna ya wansati
1: hi famba na yona
2: leyi no famba na yona futhi tenge ni famba ni rhendzelekelaka kunene mini va fanele ku veni va ni komba nsuna leyi ni ta yi tiva swaku kasi yi tshamisi ku yini
1: u ta ta hlamuxela mamana zap
2: ni ta buya ni ta buya diposi kambe ni nga ta buya ka mati ma ta va ma khwile wa swi vona ipa ku va ni nga xaniseki leswi ni nga xanisekisa xiswona kan mam swinene
5: u nga swi tiva u ta swi tiva ku khubeka a ku khubeka loko hi loko va khubeka ka a va ku tshama u kala nga swi bolo ku khubeka na n'we ni tsake ngopfu namuntlha
6: inkomu swinene en ya bila juvita ngovo ni ntlawa hinkwawo lowu kumekeke ka xixongi lava hi tiseleke vuhaxi lebyi hi tiva rihanyo ra muganga luya kambe wa chiri komba leswaku hi na 15:01 hi nkarhi wa ku va hi kuma mahungu
7: Radio Moçambique, Maputo.

0: Onjulo ka nyoko mngana. Imaka munhu.
1: Iku yisa ka masikwana la wa sa wena. Ni leswaku ni tirhela ku lomdlwini.
0: U tirha yini swa lomdlwini? Hlekani lo. Ni mumu hinkwawo lo.
1: No thula akuva ku tshamiseka. Hi yetlela ka ku kala uthulo. Phena mbi swilumaluma swingaza swihidumela. Loko hi nga thuli. Lexi xanisaku i ku tingi ni huma ni a teka semende ni tlhela ni wuya lomdlwini.
0: Leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe. A wu swi tiva swaku litihu lin'we a li khemi hove.
1: Ni tshama ni swi twa.
0: U tirha wexe hi mhaka munhu. Tirhisana ni vana la kuloni. Mupfunana. A ku va ntirho wu mina byalela.
1: I mali ni kalaku ni nga li na yona.
0: Xihono xikolani. Ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini. A ku seketelana. Mi pfunana. A swi lavi mali. Loko namuntlha u ni pfuna, na mina ni ta ku pfuna mundzuku. Nakona u nga hamba tsimanyana. Loko hi gamile ku tirha, hi ta xithakatu xinene lexi.
1: A ni nga nga swi pimisa.
0: Hi swoleswo ke. Va hi pfunaneni. Ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hi kola ka tindhambi ti hi weleke. Loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina, hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyelo hi nga hali ka wona khale. Kambe loko hi seketelana, hi pfunana, hi ta hantla hi pfuka, hi sungulisa vutomi byintshwa. U mamangu lava hota, as do as lava wa kaya. Ku nga te matsuva loyi wa

0: Ingatitshechi utakuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo. Titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
3: Nangwaka ku titsalisa imahala.
2: Lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash ni pepa ra xaxameto wa ndzima wena ya vuchayi.
3: Yendlela muti wexu wa ta vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318.
2: Inhlikani mintiseto ku rhandzeka ka nhlikani wa namuntlha laha hi navelaka ku va hi ku tisela kambe ya vhiki. Kambe ya vhiki ya siku ra namuntlha kunene i Lisboa Mathavele lwendzeni ka 10 ra timinete hi nga ta va ka hi vulavula hi yena na hi ku twisa a vunanga byakwe.

0: namuntlha hinkwaswo hi khensa mbilu ka wena munyikiseti ku va swi kotile ku va u tipatsa na hina ku ta fika lowo nkarhi masiku ma landzelaka hi ta ku tisela tin'wana ti lanaka ni nqambi ya vhiki leyi nga ta ku tiselaka vunanga ni nxaxameto wa ndzima ya vuchayi wa tinqambi ta ku hambanahambana a nga vana va tiko. David Ntiman hi yena lulamiseke a tlhela ku kombisa nongoloko lowu a ku navelelaka vuyingiseti byene ka minongoloko ya landzelaka ya Kwala Emissori Provincial di Maputo. Bye-bye.
1: Ya vamana vatsongwana a ndhambi ya nyan'waka nkata yi hi teke mapimo yi hi veke ka xiyimo xa ku a ni nga xi pimisi ma
2: se ku humelela yini swa swintshwa kambe
1: hileswaku ni hundze hele ka munghana wa mina Manyisa ni va kuma va tshwatsa matsavu woxe ya ku nambe ku kandzeliwa makandzeliwanga
2: Manyisa hi luya wa tihomu wa matsala manyingi ya mavele ntimanga
1: hi luya phe a nga ha na nchumu tihomu ti fambe ni mati hinkwato
2: yo
1: matsala ma ha hlukelile swakudya swi nga ha ri kona leya swi hangalaka tiyindlu ta kona tona a ti na matshamelo manene
2: ye ndhambi leyi a ku lunganga munhu hakunene
1: a ku hulukanga munhu se laha a ni vona swa ku loko swi koteka a hi ta va pfuna nyana hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo
2: leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kwala kaya ke
1: mamana
2: se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi
1: nkato a ni ku switsongonyana ka leswi hi nga kota ku swi huluxa matini phe matshamela ma bihile hi fanele ku pfunana nkata loyi a nga ni switsongo a khemela munghana na ko va ri xinyamana xitsongo hi ku nona
2: phe ya mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala lani kani vatsongwana
1: nkata a hi nga ta fa hi ndlala la switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda
3: O que é o Mpox?
4: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.

0: Halo Sela muyingiseti wa ku jandzeka na hi tlangela ku hi amukela ka un'wana nongoloko madela ni vutomi byinene. Nkongometo wezu hikuva hi kuma mavonela ha wone hi nga nyikanaka a vutlhari bya ku yantswisa a vutomi byezu hi kola ka madela. Masiku lawa muyingiseti wa ku jandzeka ma tshamela ma kazata ku hinkwawo matlhelo. Makumele ya swakudya ha swone hi nga bekisaka kumbe hi yantswisa a vutomi byezu hi lawa ma yaka matsondzoma. Na hikwala ka leswo namuntlha hi ku buyelaka ni mavonela ya leswi hinkwezu hi nga swi yencaka a ku va hi bekisa a vutomi byezu hi yantswisa a madela na hi kuma swakudya hi ndlela ya ku na byala. A ku na nchumu nga u nyikaka lisima ku tlula lowu a nga mhandzu wa nyuku wako lowu bindzuliwiki hi mavoko yako u hanyelaka u vo u kuma mhandzu lowunene u nga ti tlakuxaka ha wone ku siku bya mundzuku. Xileswo namuntlha hi buya ni mavonelo ya ku va hi ti bindzulela a swakudya sweswo leswi taka hi pfuna siku byin'wana ni byin'wana. Ka lava toloveliki ntizu lowu wu nga na byala kambe hi ni van'wana swoswi hi kumaka mavonela lawa hi nga tshuka hi ti vutisa leswaku maendlelo ya kone a nga va wani xana hi nga swi yencisa ku yini hi nga sungulisa ku yini hi nga wu landzisa ku yini ntizu lowu hi khanele ku va hi ti bindzulela swakudya sweswo a nga va hi ku hamba masimu a nga va hi ku va hi ti hambela a minkanteru a mikinta swi yeswo lani ku nga ni a mbangunyana wutsongo kumbe wene u nga ni njombo ya ku va u va ni tirheni bya byikulunyana a ku va hi kola ka mbangu lowu nga na wone wu londzovota misava leyo ku ti bindzulela swakudya. Ku kota mavonela lawa muyingiseti wa ku jandzeka ma tlhasaka wene hi ndlela ya ku twisiseka namuntlha hi zambi mamana Kristina loyi a taka hi dondzisa hi ku sungula ta malulamisela ya misava ku byala ni ku hlayisa a mibyalo yeswo. Mamana Kristina i mubindzuli lowunkulu wa swa masimu a nga va leswitsongo ku fana ni tinyangana masalada ni swin'wana hambi hi ku bindzula ni swo switswama mihlata mazambane hikwalaho ka swone mabazara yezu makotaka ku va makuma mali nxanchumu a ku va swi xaviwa siku byin'wana ni byin'wana. Naswilitano ha muhoyozela hi munyika nkama a ku va a hi tlhamuxela a mabekisela ya misava kusukela nkama wa vubasisi ku etlha salani yone yi nga ni matshamela ya ku va yi yamukela a mbewu.
1: Na milosa mirandza a ku va ni hlamuxela leswaku hi nga endlisa ku yini a ku ve ni hi byala a timbewu ematalaweni ka hina kumbe emimitini ya hina. Xa ku sungula lexi hi faneleke ku va hi endla xona i ku va hi identifikara a ndhawu leyi hi nga ta byala ka yona. Xa ku sungula a hi fanele ku va a li ndhawu leyi nga ni ndzhuti yi fanele a ve ndhawu leyi yi kumaka mumu hi nkama wa ku leha mazomenus 8 horas de tempo por dia non podi va ndhawu ya ku yi tshamaka metade do dia ili ni ndzhuti por exemplo a tlhelweni ka muru kumbe a tlhelweni ka yindlu lana ku pfaleka ka mumu ku pfaleka a jambu leswaku ti impidela swaku a timbewu ti nga disevolveri ha wombe. A xa wumbirhi lexi hi faneleke ku va hi endla xona i ku va hi gava. A ku gava swi ta endla leswaku swi pfumela leswaku hi ndzuluta a misava leswaku leyi nga henhla misava yi kumeka i le a hansi loko si ile i ve hansi kutani leyi nga hansi yi kumeka henhla yi kumeka na hi patsinyanile loko hi hetile a ku gava igama ia ka xiyenge xa vunharhu. Xiyenge xa vunharhu i nga xa ku gradara kumbe xa ku hohlotela mabubu lawa ma nga ta endleka loko hi li karhi hi gava. Se hi hohlotela mabubu na hi li karhi hi nivelara leswaku loko li tshuka a ndhawu liya hi nga ta gwala ka yona yi tshuka yi byekelile, se i ta endla leswaku a misava hinkwayo yi kumeka yi le ka nivelo lela lin'we. Loko se hi endlile a ku a loko se hi hohlotelile a mabuvu hi ta ka xiyenge xa ku va hi lunghisela a ndhawu liya hi gaveke ka yona hi tlhela hi hohlotela mabuvu. Loko se hi lunghiselile se hi endla a ma-demarcation leswaku hi veka leswaku a tikantiru ta hina ti ta fambisa ku yini, ti ta fambisa a ku yini kumbe ti ta endlisiwa a ku yini. Leswo ni bala hi distanciamento kumbe a hi distanciamento. Se a kantiru la normali li nga teka a xipimo xa 2 metros hi ku goma, ku ni ku goma ni ku leha. 2 metros hi ku goma ne hi ku leha swi nga dependera hi lana tindhawu la hina li nga gamaka kona kumbe ndhawu leyi hi lavaka ku gwala yona yi nga gamaka kona. Podi yi nga lehisa hi 10 metro kumbe lehisa 15 metro kumbe lehisa 5 metro, kambe hi fanele ku va hi obedesera lana ka ku goma ku goma. Hi fanele ku va ali 2 metro kumbe talvez no máximo hi gamaka 3 metro. Loko se hi demarkarile a tikantiru ta hina a distansia kumbe ku hambana ka kantiru yin'we ku fika ka yin'wanyana swi fanele ali 0.5 metro. Hi nga engesela kumbe ali 1 metro loko hi ni xipaso xa xikulu, kambe loko hi nga na xipaso xa xikulu hi nga endla a 0.5, leswaku loko ni suka ka kantiru leyi pela ni nghena ka kantiru yin'wanyana a distansa la wona kumbe ku hambana ka wona a fanele a li 0.5. Se a layaka ku hambana ka makantirho laya hi lomu hi nga ta fambafamba hi kona a ku va hi tirha kumbe ku va hi basisa andzeni ka makantirho ya hina, na hi nga presizari ku va hi nghena lomu ya ndzeni ka tikantirho hi kandzetela leswi swi nga tshukaka swi wona a timbewu ta hina leti hi nga gwala ndzeni ka tikantirho. Se loko se hi demarkarile a tikantero ta hina hi mpimo lowu ni wu baleke, hi hamba adubação de fundo, xilungu va switsha swa ku ya adubação de fundo. Lana hi nga ta tirhisa amadubu skimi ku xi tanihileswi i pra hi swi endla amakaya. Se loko hi endla makaya swa tsimbisiwa hi nkama wun'wanyana ku tirhisa madubu skimi kumbe ku tirhisa a swilo swa makimi ku lomu matadlaweni. Se leswi hi nga endlaka swona ku va hi tirhisa a nga va a xitrumi xa tihomu kumbe hi tirhisa xitrumi xa tihuku kumbe hi tirhisa xitrumi xa timbuti na tinguluve kumbe na swin'wanyana. Se hi teka xitrumi lexiya hi xi cheletela lomu ndzeni ka tikantero. Loko hi xi cheletelile lomu ndzeni ka tikantero se hi tlhela hi teka xikomu hi patsinyisela a xitrumi lexiyana ni misava.
0: Leswi kutani misava hi kotiki ku yi lulamisa hi laha swi fanekelaka ha kona. Hi wani maendlelo manene ya ku va hi byala timbewu teswi, mamana Kristina?
1: A loko se hi patsinyiserile xitrumi lexiyana ni misava, swa nga hi leswi se hi ni maplanta ya hina lawa hi nga ta byala wona. Ni ta dara example hi makofu. Loko se hi ni makofu ya hina ku va hi ta byala wona, a makofu lawa ma fanele a li makofu lawa mali kusuka eka misava. Loko a li ma a makofu ya ku va u xava lomu switarateni kumbe tindhawini tin'wana, swi fanele swa ha kombisa a ku thamba leswaku wona mali ku huma eka misava, mali ni misavanyana matlhelweni ka wona lomu ya ka timintsu, leswaku swi endlela leswaku nkama lowu u nga ta teka a ku va swi khoma laya ka misava leyi hi nga ta veka ka yona swi nga tshuki swi vuna kumbe swi tshuka swi fa. Se hi ta gama loko se hi regile se hi teka makhufu lawayana kumbe salada kumbe swin'wana ni swin'wanyana, se hi byala hi pima a xipasu hi nga pima hi voko la hina hi pfula voko
2: leswaku hi kota ku va hi markara a distance kumbe separation kumbe ku hambana ka planta lin'we a ku fika ka lin'wanyana. Kutani loko se hi byalile hi gama hi chela mati hi regara leswaku lumiyana hi nga tshukaka ku nga tshukaka ku nghena a moya ku ta kumeka ku pfalekile hi mati lawa ya. Va swi chela leswaku technically leswaku i selage hydrica loko se hi gwalile hi gama se hi chela mati leswaku hi permitela leswaku ku va ni selage je idrika lomuyana ka timbewu leti nga byala ka tona loko se hi byalile loko se hi vona swa ku a timbewu letiyana kumbe makofu kumbe salada kumbe na swin'wanyana swa voneka leswaku se swa khapakhapa swa khapakhapa a swa ha vunanga se swi khomile a misava se hi nga hamba a dubasound di cobertura adubação de cobertura em galienda 10 dias depois que a cuva hi byalile sei ma adubação de cobertura inga ku chela adubo lomuyana ka timbeu adubo leli ani vulavula leswaku inga tiriseni ama químico tani hi leswi a timbeu leti ti byala kaya a hi tiriseni a strum se u teka a strum lexiya u xi cheletela lomuya ku suwi ni planta kumbe ni khofu hi lana ningeni wa lona kambe xi nga hi xiya khumba ngopfungopfu layana ka timizu ta kona hikusa swi nga suka hi nkama wan'wanyana a khofu lifa kumbe mbewu liya yifa se loko hi chelile xitrumi lexiya hi famba hi cheletela switsongoswitsongo u nga pima hi xitampana lexiya xa refresco leswaku u nga tshuki u tata se u famba u cheletela hi planta ni planta loko se hi chetelile se hi hamba a cobertura i nga ku cheletela misava lomuya hi nga cheletela dubu leliya a misava leyi hi kuma ko laya ndzeni ha ku cheletela misava hikusa a ni leta teka kumbe xinhongana kumbe xikon'wana leswiya se hi endla u nga ku yo hlakulanyana leswaku a dubu leliya li ta kumeka li patsana ni misava li handla li kota ku va li tirha se loko hi chelele a dubu hi gama se hi rega hi nkama wun'wanyana timbewu ta hina leti ti nga tshuka ti dyiwa ti landzeleliwa hi swa ku fana ni swidodwana se loko ti landzeleliwa hi swa ku fana ni swidodwana kumbe mavabyi nakona hi nga handleni hi tsutsumela hala ka makimiko hikwalaho ka ku va a timbewu leti ti byaliwa kaya se loko ti byaliwa kaya tihuku ta handza layana hi ta dlaya tihuku ta vanhu na vatsongwana hi nkama wun'wanyana va nga tshuka va hundza va khayakamba hi ta dlaya vatsongwana hi nga tshuki hi chela a makimi ku loko swi endla a timbewu ta hina hi vona leswaku ti ngheneliwa hi swidodwana ti ngheneliwa hi swa ku jetetela a timbewu ta hina letiyana kumbe masalada ya hina kumbe makhofu ya hina hi nga kandza kumbe a xinyalana loko kandza a unkilo ya xinyalana a unkilo ya xinyalana i ekivalera a 20 litro wa mati a 20 litro wa mati yo kandza xinyalana se hi teka 20 litro wa mati hi hluta leswaku ntsutsu hinkwawu lowa wa xinyalana lowa wu sala laya se hi tsika mati lawo xipimo xa siku la lin'we loko se hi tsikile xipimo xa siku la lin'we hi gama hi chelanyana a gotanyana la sabao se hi teka xa ku vuthela hi xona kumbe loko hi nga na xa ku vuthela hi nga teka kumbe makamba hi i hlwangetela hi wona lomuya ka timbewu ta hina loko hi nga na xinyalana hi nga tirhisa leswiya ku ni leswi va swi chaka swa ku i margoz naswona hi nga endla hi mpimolo wa wun'we a unkilo liya ekivalera a 20 litro wa mati se hi kandza hi gama hi hluta ka mati.

0: Hi nkama wa vuxika, se hi nkama wa malanga ku byaliwa mintsumbula, ku byaliwa makukurbitaceas. Makukurbitaceas i mapipinu komu leli li chiwaka a salada do verão. I mapipinu, makhalavatla, matobo, makwembe na swin'wanyana leswi hi nga byala hi nkama wa ximumu na mavele na timbaweni ni swin'wanyana ni swin'wanyana. Se loko ku fika nkama wa ximumu kambe hi lava ku byala swo a timbewu leti ta mavele, mintsumbula, mihlata, makukurbitasia, a maendlela na wonawu hi wolawo ya man'we. Ni Khensile.
1: Mazito ya lisima ku one hi swantswaka ku va hi tlhela hi ku bandleve muyingiseti wa ku swantsweka. Mayelano ni vutivisi bya maadubu lani tanihi ku hlaya kwake swi nga ni lisima ku va hi tolovela ku tirhisa a maencela manene a nga ku kala hi nga tirhisi maadubu ya ku xava hikusa wone ma nga beka mangwini a vutomi byeswo hi tolovela ku tirhisa a swithrumi ni swin'wana hi bindzula swakudya ina kambe na hi nga beki mangwini a vutomi ku byala makhofu tinyangana, mboa, alfas, ximati, tinyala, sinora ni swin'wana swa masimo swi nga ku na byalisela makumele ya swakudya na hi mali ya le hansi nakone u nga ha kota a ku va u kuma vutlhari bya ku xavisela vanghana ni tinxaka hambi hi vo vayakelani a ku va hi mali leyo u kuma ndlela ya ku xava swin'wana swivilelo swa lani kaya u nga ya u nga yangula swivilelo swa xikola swa vatsongwana u yangula ta vudaho ni swin'wana leswi kombelaka a swi malana. Ka leswi hi ku bekiseliki namuntlha muyingiseti wa ku swantsweka swa dzingana hi ta nyoxa hi ku yingela leswaku nongoloko lowu u ku pfuni swinene a ku va u kota ku yantswisa madela emutini wakho ni ku va u kumanyana a maencela ya ku kuma swimalana. Hi amukela ku lelela ka Victoria Sithoi na Tomas Buruma lava bekisiki a nongoloko lowu ku etlhasalani u tlhasiki ku wena hi tindlela letinene ta vuyingiseti. Ya na mahlweni longoloka na Emissor Provincial de Maputo.
2: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hikola ka madela. Dana hi ndlela yinene ku

0: Byishile vovo.
1: Byishile ntukulu wanga.
0: Oh vovo, uya ka kwini ni xijumba u nga veleka? A xi tiki xolexo?
1: Nambi xo tika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi. Ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina. Hi baleka ka wo mati ke.
0: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko seniya. U nga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
1: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Phiya laha a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona ha swo.
2: Hoyo hoyo mama. Se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa.
1: A ni mutivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha a ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu. Ey!
2: Ey! A tswaliwile mani. A ni vumbilu njhani? Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
1: Hi luyani ke? Phaya i mufana wa munene jahaleli.
2: Oh! Hosa yi muhlayisi a kulisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.

0: bola no mbelo wa vaklash matsilo ya kalteke xikari ka kampo a kalta mbelo wa ku sungula a kalta mbelo wa mbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe u gamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wa sata nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makateni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa lusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a yi endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: tirhisana na Radio Musambiki, emisor provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakho, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi hi fonele 82 31 05 751 kumbe 87 76 25 800. U nga titshechi, u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emissor provincial de Maputo.
2: Mama, termina anna malivro. Masala ya hina mahlukeli limpfula. Ani nga taya xikolo mina.
3: Akuna kunga xikolweni la. He? Na ufamba xikolweni va teacher va ta swivona swa ku va endla yini nwini.
4: Semirilisane makamu.
3: Lexa n'wana wa wena lexi xiyalaka ku ya xikolweni a le a nga yi hikusa a nga na mabuku nakona masala ma hahlukelile hi mpfula swa twala.
4: N'wananga, tana haleni wa swo.
2: Hi mina lweyi papa.
4: Wa swi vona, mpfula liya yi ngana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina. Swoswo swa ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka. Kambe exikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza. A wu va xuvi vanghana va wena va le xikolweni na professori, a wu va xuvi?
2: Na va xuva.
4: Tenki mi ya exikolweni n'wananga swona. Va teacher va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi. A wu swi lavi kwa ma injhiniyere?
2: Na swi lava.
4: Hi leswo ke u fanela ku ya exikolweni u dyondza swinene akuva u ta yi huluxa ka tindhambi leti.
5: Papayi, mamani kumbe mutamelo wa mudyondzi, hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa lirhandzu ni ku tenga akuva a tlhelela xikolweni hi ku n'wi komba elisima la xikolwe. Na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi, mukombisi u n'wi nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza. Tsundzuka leswaku Jonzo umunzuku janhluwe
6: Zana Viera ja Msambiki.
7: Radio Msambiki Maputo.

0: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Sweswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsoko Touré, ka nhlayo ya 1260 na nti wo dzwana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Bola no belo avô clash matilo akalte ke shikareka campo akalta belo akusungula akalta belo ombere afulamela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo ayimusentango
2: ni mumwe ka vakuzeli vantango ntseni ka campo wasatanga beleka nwana wa ntano wati weti atulela belo mpepo
1: kasi yena yendla yini
2: sati wa mbwa mpepo nwana nga na makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba ku karateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
2: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza
1: xin'wana xa vusima swinene u nga mpfuisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
2: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula akare ya ngusa nwana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
2: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
2: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
3: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena

0: Kasiumani, imitiji ya Radio Mozambique, emisora provincial de Maputo. Namuhla matshan'weni ya ku va ke hi ti ta tshama laha ka matsolo hi zendzeleka hi ti ha huma hi hi lavaya khale fa ku ni batelawu i na ka fa hi ta hlaya leswaku hi tlute batelawu kambe a hi zanga hi nghena batelawu kusa xixilungu xi tlhasile hi khandziye a buluwa hi lavaya hi ku ka makaneta hi ku swi kutani loko hi tlhaseka makaneta va hi komba a tlhelo lebyi bya dza haleno a n'walungu haleno va nge kongomani nje muku nthwimu ta tlhasa tikweti va nge he kambuva hi tlhasi kambuva kutani a hi tivi munhu ke loko ho jika hi hlavito hi to hamba madzimi kasi ku ni nongonoko lowu wa larado wu nge kasiwumani tata kasiwumani hi nga hi tsandzela a vito byaku lomu mbelekiwaka kone a nga hi byela xitsongo xi yelelaka ni xihitana xenu kusukela a ku belekiweni kwenu ku kota lana kutani n'wi tivaka leswaku mijaha hoyo hoyo
1: kasiumani
2: kani mamu tatana livombo avito dzanga ni Fernando Mazwaya no tswaliwa lomu ka mbuva lomu ndlela ni guga kolomu kani mamu
0: mi belekiwa kolomu ka mbuva malembe wolawo nga hi tshandzela titsongo ku sungula ka vutsongwana byenu hini hakule famba hi rhola tintshole tinkarosi banza tinkhonyo n'wini swa yisa kwini
2: swa ve xitasu a nkameni wa kone a minkaju a yi tswala ngopfu a hi swi kota ku rholela tinkarosi hi ntalo hi woxa hi bandra hi tata maphakiti hi dana hi famba na hi thani mi ku twana hi ku midzobo hi ganyana na hi tshika hi va hi lwisana loko hi ganyana ku luma hi wutlelana hi ku he kanganyisana loko va ku ganyile a mibejo tani va ku ganya va wola hinkwato na wena u tlhela u tsutsuma u ya nkwenga kutani mi pfinyana kwalahaya mi kota ku va mi ya vana na wena u nga pfumeli leswaku u ganyiwile ina tatana livomo
0: a ntirho wolowo a wu na byala wa ku famba mi rholela a tinkarosi u kuma xisakatanyana xa ku va u xi ku tsandzanyana ku tlakula kambe va ta ya teka
2: lava ku hlulaka va ku tekela kambe hikwalaka ku a minkaju a yi tswala ngopfu na yona yi leyi nyingi a swi nga vavisi loko swi vona leswaku a wu dyi ku u dya ku huma ka pongo wo tlhela wo ya zolela na wena kutani u teka makaju u nyika vatatana va handzulela wukaju a xikaju lexiya wena u teka tinkarosi kambe loko wo ku u ya beka ku ho yaneka nkula va ya tigungula vo wola va famba van'wanyana
0: tingubana tinkarosi fa u ya neka na wu koketa u hetlela na tikola ku va u nga ti ku teka
2: u butheta u yetlela na tona u dama ha tona loko va nga ti ku tekela
0: hi swona tata n'wi ye n'wi kula n'wi vajaha a matshamela ya mbuva mu ma vone njhani nkama wolowo wa ku ta tlhasa namuhla
2: a tiku leti bya ka mbuva byi ve tiki bya ku zula na kusukela khale a hi hanya hi ku titirhela hi ku dream-a a tiku leri i tiku bya vadrimi a va dream-a va tlhela a minkukuta mi li mitsongo ya ku kukuta la lwandle kambe yole a yi li kona ya mitsongo ya ku kukuta la lwandle la a yi swi kota ku va yi dlaya tihlampfi ta ku va a tiku leri byi kota ku va byi va byi yanela swi tlhayasisala ni lwandle kutani loko hi khumuka lomu amasin'wini hi tsutsuma hi ya lwandle hi ya kuma leswaku ni leswi swa swa swingundungundu hi swa ku kukuta lwandle leswiyana swi chulule va kapala letinene va chulule leti va ka va nga ti julikikiki swi hume lwandle hi rholela hi ti ta sweka mitlhutlho hi dani mihlata laha a yi dream-iwa laha masin'wini laha hi kula na hi ya xikole na ya hanyisa hi swoleswo kutani a wu dream-i byi sungurisa hi swoleswo na hina hi vone a ku va a ku nyoxisa ka ku dream-a loko hi vone vatatana va li lava va landzaka timhaka ta ku dream-a hi pfuneka ha swone swoleswo na va zwala mihlata leyi va hi swi sakana va ya marakwini va ya beketela va xavisa nkinyenta va buya ni wulombe ni mazumana ni mpupu kutani na hi tata hi hanyisa xiswoleswo
0: lumukambuva a dzimdzukulu ngofu swinene muteta ka dzone kuva mubindzura amhlata
2: ankama wa kona hikusa amva kungana leswi swa ku nkama ni nkama ku nghena a tindambi ku nghena kuna timpfula hintalo kutani a hedzima masimu makulu na hedzala mihlata kambe sweswo a swa ha yenceki leswi hi mhaka timpfula ni tindambi kutani hi vona leswaku hi ndzuluta ku byala ngopfu mihlata hi byala ngopfu mpunga lowu pfumelaka ni mati kutani hi leswi sweswi hi byalaka ngopfu swone a ku tlula mihlata
0: tata mumuzhangele wa muganga lowu mutameli muganga lowu na u le ka matshamela muni u le ka matshamela muni sweswi
2: a wu le hansi hi ntamu a xikola a hi nga na xikola amfa laha ku vonakala a ku ni misinya leyi a li masala ya xikola ya ku sungula ma hambiwela ka misinya leyi va dyondza laha vatsongwana hi suka
0: tshama hansi ka misinya
2: tshama hansi ka misinya kutani hi sungula ku tirema nhlanga hi hambanyana nge swibarakana va tshama kona vatsongwana va dyondza kona hi khupuka hi ya halahaya na kuni hi ya hindzisa hi swoleswo hi gama hi poyeriwa hi va hi vapadri lava nge vapadri lavaya va hi nyika maxapa hi fulela henhla nakambe makhumbu ya kona a li nhlanga kutani a mfumo hi ugamu wuya hi yakela masala mabindzu lama nga kona kutani hi mavona masala lawaya hi titwa ku nyonxa loko kutani hi ni masala lawaya swi fambisa xiswoleswo hi famba ku za hi ya tlhasalani futhi va tlhelaka va hi yakela a sala byin'wanyana hi valungu mulungu lweyi a nga nyikiwa mbangu kulungu kutani a ta ta vona vatsongwana va tshamele moya ahansi kutani a hi yakela sala kambe a sala hi yaka hi mavoko ya hina yena hi buyisela a materiyali kutani na xithungu xi li xoni xi yakaka hi ya va ni sala bya vuzazo kutani sweswi hi tlhele hi va ni mulungu mun'wani lava va tiboheke na vona hikuva va tlhava hi yakela sala jorji ni sweswi va yakaka lahaya kutani leswi hlayaka leswaku hi ta va ni mune wa swilawu swa ku dyondzelaku swona a hi nga na magezi a vatshevi na mina ni ve mutshevi nkamanyana a hi tsheva hi dlaya tihlampfi ta masera hi tlhela hi huma hi tlhela hi zwala tihlampfi leti hi famba na timarakwini hi minkondzwa ku nga na movha ku nga na nchumu hi ya hi ya wela hi swibotana hi buya vusiku kutani sweswi hi ni magezi hi ni magezi sweswi ku ni mimovha maxapa ku ni swithuthutu kambe a ha ha tshevi ntali wa hina kutani maxi ha pfuneka sweswi loko no dya u tlhasa marakwini la no degedela wa mota a ti ta ni teka kola no tlhasa sweswi masinyana ni tlhela hi ku tsutsuma kutani i ku tlakuka ka ku hluvuka a khala ho suka la a ni te amarakwini hi minenge a ku nga na xa ku famba swi ya bindzra loko dya u boyana wu tamelenyana nkwama
1: kasi mani
2: o va leswaku hikuva mfiki ku nga na mati a ku ni tindlela leti mfiki hi ti hambahambile lomu ta ku hi tsema ka nya ha tona hi ya boxela phambili hi kota ku hantlha hi tluletela ku tlhasamu ra kwini hi tlhela loko hi buya kambe hi tsema hi buya hi nga endli swaku a jika yi leri tunda leyi hi ya mura kwihi hi tlhela hi boya yahala tani sweswi swa yantswa kusa a mimovha a pezelaka ku a yi tlhasi halini hi swikhele la ndleleni la a yi tlhasi halini hi mhaka ya swikhele kambe ha pfuneka hikusa loko u vona leswaku u xike kwala wo khoma ximotana swi ta ku tlhasisa halini tani hi leswi swi hina byaleka ha swona kambe loko vamamana va fambile va ku xaviseni ka leswi swa wukari yini yini ku ni movha lowu hi nkama wa minhlikani loko va hlengeletanile wu va tekaka wu tata va siya ku fana ni loko u nga va na u xave kumbe semende kumbe yini ma yini yini mazibye kumbe swimbenyana wa va boya va ta ku xixela kho kaya ku hluvuka ka kona ina tata
0: a tlangela tata hikwalaho ka ku nandzika ka mabulo ma yingisela mitirho ya rodi mozambique
2: loko ni mine ni yingisela swinene purisi loko u tlhasela ni nga kasi hi wena tata na livombo loko dya u ti tshandzi u ti dzungula la hikusa na ku twa na mama na mone
0: a milongolongo leyi kunenenene wu mi rhandzaka ya emisoro provincial mi nga va yini ya kona
2: awunwe ka wone wo vaka awusikuyini manje wolo wa ukasi umani anietlili na zanda ku yingiseta na yene mamana Monica munwe wonka maholo wa madamu ni isa kufa a madandzeni ku ni hetle nda xira dwana xibeka laya kutani helani ni itwa ka kone a milongoloko ya kutala kutani ni loko a thandza mahungu kufana na ni loko ni ximishweni loko kuni ku kuni ku pfuxelana ku tiva mahanyelo ya miganga na switwa leswi ni mixweni maji komu munhu wa ku tirha ni xisiya ni tirha swimbenyana maji loko a nhleka nini ha ni ungota ku vona thelevhizao maji amadandzweni loko ni muwa ku etleleni u xinthani beka la tani ni yingiseta ante bya byixa na ni yingiseta mahungu yini hinkwaswo leswo ni ku dzungula swi yaka mani madzungula lawa miganga hinkwaswo na swi kuma leswo
1: a hi wu sweswo hine
2: nada ku ni van'wanyani na vone va nghenaka ka milongoloko yo liyana
1: loko a fale vunanga lebyi a wu navelaka vo hlawula byona nga wu hlawula mani
2: a wunanga lebyi ni zandzaka ku va ni byi hlawula mina ni zandza ku va ni yingiseta lawa ya khale ya va lexandrilanga na bya ni pambanyana maji hi ntiyiso ku ni wo lava ya hi lava ni va yingisetaka nyana swinene kusa va ni ti machayele ya tidondzodondzo tinyingi ta ku kombisa hi nga va he mindyangwini swimbenyana entawu lanu hi lani ni swi twaka kona
1: Thomas Buruma hi nga hi bela a vunanga lebyiya bya Alexandre Galagala langa loko wa ku a bodlhela bya xindere bya fambela na leri
2: bya leto bya twala
1: okay Thomas Buruma hi bekele bodlhela bya xindere Alexandre langa

0: Kasumani.
1: Ayinaka tata hiko laka kuna tuka kama bulu mpela mpela au nanga zutu ile kambe shukone istika kaya nga kufitisanga kambe au navela kupongwa swisela mchini ya Radio Msambiki nu wankama na wani kutani wa hetutuwa mtizu ya Radio mtizu ya nkama hewa ni mazitulua wonga hisiela ka hineswa nga radio nga siela ka shitungu shalumu kambuva shitungu shale kama kaneta shamura kweni kumbisha tiko nkwatu ngofu ngofu hiko laka makali yu humililiki ya kutaleliwa muganga himati
2: acha kusungula ekutlangela Radio Msambiki lwe ateka tata hepfushela swikala ka ngofu swinene himalembe ya ku hindza hindza na hingasa me yamukela radio dza ku tata hepfushela kambe namuhla hetitwa ku nyosha loko hetita yamukela a Radio Msambiki ka muganga lo wa ka hini lo ku tata va kona na ni hlaya leswaku ali swi humeleleke hi tlhelo dza tindambi eminchumo ya ntumbuluko eminchumo ya ntumbuluko hindlela yimbenyani swa hi tlharihisa akuya hanya ku tiva leswaku swi kona swi fanele ni kama luwa mviki swi buya hi malembe ya ku tsalangana kumbe ya ku travukana swo swi inkama ni nkama ni to timpfula ta hali toni letiyana emfiki hi tiva swaku yi sungula kuna hi September so swi ovang ambeloka li ushika yona mpfula hi mpimo lowu tlulisaka kutani swi hi tlharisa swin'wanyana leswaku ni ku loko ku li ku dreama hi nga kala hi nga dreami ntsena hala baxa kambe hi fanele ku va ni kolomu ne ntlhaveni kutani hi sungula ku ku lavisa lomu mviki hi nga ku lavisi leswaku hi nga tshika hi dreama kambe sweswi nakona hi fanele swaku hi ku londzisa kutani swaku loko hala hi vona swaku swa ni tlhekeka hi ta ni tlhantukela kona akuba kota ku haya heya heya chapela kona hikusa loko hi nga yenci leswo heyo tshama ntsena hi lavisa ho mfumo a mfumo na wone wu ni mintirho minyingi wu ni vanhu vanyingi wa ku va wu swi kota ku va wu pfuna lavayana wu lavisa ngopfu lava va loko va lavisiwa vhela va vonaka leswaku ha mbeni humisa sweswi a fana na n'wamabyaya leswi kutani a huma njhe tani na mbila hene yumeke teta sikambe hakombela swaku amfumu naswone swo swi tlhazela akuba u hinyika ama minkama ku sava switiva leswaku hedi hweti ta ku i kuta vani mati mataka hingenela enta u va hibyela leswaku hi fanele ku hiyenja yi naka hani nkama hi leswi hi novela ka swone ka mfumu
1: nana vela ku vani n'wipfuka n'wanje muteme mazwaya mazwaya mani
0: kasumani
2: mina ni mazwaya vani hlale swa ni mazwama luvana hi leswi hina a ntumbuluko wa vatatana wizu a vatswaliwi lomu vatswaliwa ka Zulu hi boya ka Zulu kutani loko hi tithopa hini hi li gumende va ku mthele Zulu leswo hi boya ka Zulu kutani loko haleni hi boyina hi li va ka gumende loko hi ta kuma va ka mazwaya hi leswi hi nga boyana hi li valuwa tinyimpi ta khale va ku kona longoloka ka Spingana va mawewe hi lava va nga tumbuluxa avatatana va kokwana va nga tumbuluxa vatatana vizwi kutani a ku ni nyimpi lomu ya ka mvecha hala va nga heka mfenyana kutani a va dya ku teka a tiko letri va tekelawa ka mazwaya ngomana kutani va tata tipatla na vone hi swi va boyaka na valuvaluwa matlhasike va tlhela va hlasela va ka mvecha kutani va ku n'wina a mali va ka va gumende kutani mu va ka mazwaya kambe na meluvela kutani va ku mazwaya maluvana purisi loko mugangeni va ni tiva leswaku papayi maluvana papayi maluvana vambeni swaku ni va ka mazwaya va swi tivi kutani kambe loko hi tithopa va ku gumende hi ku mthelezulu ku sa hi boya hi Zulu yi tlangeleli papa
1: hi swona swi dzinganile na mini wa ka maluva tilo Kasumani ayimakola vhiki dzitaka hi ta va hi ri khola kambe
0: Kasumani.

Mwingiseti wa kurandzeka yamkela kulosela ka hina niku kuhoyozela ka nongonoko mwana wa sati longena kaka xikhomo ya xa wena hi musumbuluku hi 14 horas na 10 minutos uphinda hi wavumbirhi hi 21 horas na 30 minutos ni hi wavuntlhanu hi 14 horas na 10 minutos kola ka xitichi xa hina xa vuhaxa emisori provincial de Maputo wa Radio Moçambique ka 102.3 FM ni ka 108 onda media nakona unga hi kuma hi internet hi www.rm.co.mz. Vakaina hi ya mahlweni hikuva hi kombisa vunhenha matimba ku tihita ni ku tinyiketela ka wansati ka mintirho a yi landzaka siku lin'wana ni lin'wana endyangwini ntirhweni nkerekeni bazara masin'wini ni ka tindhawu tin'wana ya kumekaka ka tona. Tsundzuka mukhosi wa ku rhandzeka ka nongonoko u hundzeke hi kombisile lirhandzu ni ku tinyiketela ka wansati endyangwini ka mabulu hi veke nawu mugangeni wa ka Makaneta xifundza xa Marakweni xifundzankulu Maputo. Nyamuntlha hi ta kombisa ta mahundlela ya vana ndyangwini ndzeni ka mabulu hi veke nawu emugangeni wa ka Makaneta. Na hi nga se nghena ka nhlokomhaka hi yi hlawuleke hi talosela hi vunanga lava Kapadesh loko va ku a ku hanya vamama swa karhata swo lava ku tiyisela swi lava mbilu yo saseka.

0: swilava ku tiyisela hakunene hikuva ku hanya swa karhata. Vunanga bya ku losela ka hina loko va ka padesh va vusa va mamani a kwa va nga tshami hi mavoko, kambe va fanele ku endla xo karhi leswaku va tipfuna ni ku seketela mindyangu ya vona. Hi ta na hi vula leswaku ndzeni ka ndyangu hi fanele ku va hi ni mahanyelo manene, lirhandzu ni ntwanano, a ku va hi kota ku hlula swikarhato leswi hi hlanganaka na swona siku lin'wana ni lin'wana. Ka masiku lawa hi nga ka wona, vutomi la tika hakunene. Lexi lavekaka i ku va hi endla xo karhi a ku va hi yantswisa mahanyelo ya hina ndyangwini. Masiku ndzhaku hi endzele local dadi la ka Makaneta, xifundza xa Marakweni, xifundza nkulu Maputu, lomu hi buleke ni swirho swo hambanahambana kusukela ka vamamani, vabava, vatsongwani lava hi runguleleke ta mahanyela emugangeni lowuya. Ka nongonoko u hundzeke hi kombisile mabulu hi veke nawu na mamana Louisa Augusto Nkomo, mutshami wa muganga wa Makaneta Dosh, xifundza xa Marakweni, a vuleke leswaku mamana a fanele ku simamela ndyangu wakwe minkarhi hinkwayo, a nga fanele ku karhala, kambe a fanele ku tshama minkarhi hinkwayo a hlomile a ku va kota ku hlula swirhalanganya swa misava. Nyamuntlha hi ta kombisa mabulu hi veke nawu na mamana Elina Magaya, mutshami wa le ka Mbuva, loko a hi pfulela xifuva xakwe ka leswi a swi endlaka ka ta mahundlela ni madyondzisela ya vana ndyangwini. Mamana Elina a vula leswaku ndyangwini a yo sala ntsena ni vana hikuva mulumuzana wakwe se a luzile vutomi, kambe hambileswi a nga yexe a tiyisa ku va ndyangwini a hanya ndzeni ka nawu ni vana. Ka ndzimana yin'wani, mamana Elina a tsatsiya vamamani van'wani a ku va va nga karhali hambiloko vana va va hlayela swilo swo biha, va fanele ku simamela mindyangu ya vona. Hi ku landza hi ta kuma mabulu hi veke nawu na mamana Elina Magaya. A hi mu yingiseni.
1: Avana ku pfuka mixweni ni ku pfuka ni mixweni, mukukula mukamati mukumbirira xikolo n'wini maka xikolo. Mukukula n'wini umu yaka masin'wini ma masin'wini. Maji nkama un'wana un'wana u ta mu byela a nga ku twisisi. Hi tama hi kombela a xikhongoto xikulu ka Xikwembu mhaka ku vana va sweswi a loko u mu dyondzisa n'wana wa xinuna i wa xisati o ku kwatela nga ku ya nguli. Na ku mamana a ni hambela pongo a ni tlhiki mina ni jiku mandi wa yena, swange mina ni ni n'wana wa ku nani vana va ku va ni fanekele ku va dukara. Maxi vana lava kama un'wana va ku twisisa nkama un'wana va ku twisisi, u nga mu pfuxa n'wana ku inaka leswi teketa a fambelo handle n'wana nga ta kuma kilo a ku mama xa wodrapasado swi ya bya ku wa mina ni tirhela swa ku titirhela mbilu ya ka kwanga wo karhula na wena hi ku vaviseka wo mu lavisi ku n'wana a nga tirha leswi swi jula. Maji swa vavisa mbilwini ka vana va sweswi hikuva a va ji ku twa ku dyondzisiwa hi mama. A va swi juli ku dyondzisiwa hi vamamana.
0: Loko mi hlangana hi xin'wana vamamana mi dyondza yini ku va hi humaka mhaka leyi?
1: Loko hi hlangana hini va xi vamamana hi ya twanana swa ku hi n'wi vamamani phela, nambi loko swi bindza swi nonon'wa a hi tirheni ni vana lava, hi ku loko hi mu trika n'wana o honeka. Nambi loko swi bindza swi ku yini a ku nyenyi yeni n'wana maxi na wu swi tiva leswi swi nge phela loyi a nga ha ti dyondzisiwa hi mun'wana loko a nge mine ni nga tswala yena tindi. Nambi loko swi bindza a ku tsami a metera a ku nyenya maxi na wena u sindzisa swa ku phela n'wana loyi tindi a ni mu yi dikara a tiva swa ku loko byixile ni fanekele ku va ni nga n'wi byala ni nga fambi ni landzela xivhotsongo ni tiva ku pfuka mixweni ni landza mamana leswi a julisaka swona mama. Lano ai karhali la ai karhali ku loko u karhali ku ta buya mani a ta ka baya ku pfunela timhaka ta n'wana. N'wana wa xinuna loko byi xiri n'wananga a ni ku byile u nwa ni ku byile u tiva swa ku phela namuntlha dyexa para u kota ku va u tatleka wena u dani nkatakwa ni n'wanaku loko wena u swi tshikisa leswaku va wena u nga ji ku tirha utafamba uyiva swa vanhu loko xa uyiva swa vanhu va ta ku khoma mina ni nga ti kuma mali ya ku kumesa swi ya ta ku pfuka mixweni hi ya praya hi ya kuma hi deje kilo ya mpupu hi tata ya vana ni vatirhi lavaya hi dayena a ku mamana u ni hetela nkwama swi ya swa mi ni tirhela swa ka kwanga maxi mina ni nga mamana kuma mutswali wa yena a ni karhali ku mudikara nambeswoswi ni pfuke ni ku u bonke ya ku ni bon ni ke ni kombela ku va loko li bon leswi kombelaka ku va mutirha tirhani mi nga yi tleli ku loko mi etlela a ndlala yi ta nghena mutini
0: leswi ngo na wena wa nghena lwandle mama
1: o no nghena mamana ni va ni va ni kuku ni koka ngoti kwa loko yi jamela ku na nkomo na nghena ni koka ngoti ni va ni nghena ni loko swi kombela ku va ni kelela matibutini ni va ni kelela hikuva yi jamele ndhakwi loko n'wana a kuma swa ku namuntlha mipela nga kumi nchumu munhu ka mipela nga kumi nchumu munhu lwa na le ni hayi lwandle ni ya tirha swa mina para ni kota ku ta i naka maxi mina ni nga ni vatirhi lavaya ni fanekele ku va ni tinyiketela ku va ni nga va godolisi ni va nyika ntamu wa ku va para vatirhi lavaya va nga godoli
0: ku va na vona siku ni
1: siku buti mixweni ni pfuka ni makwatru ni ya lwandle loko swi ku ma wot para xinombe hi huma lwandle mina ni ta nyaka na dima kwala ni ta ka ku kuma kumbe ni ta kuma mba wena kumbe ni ta kuma mbowa ni byala swi ta va swi nyingi ndzi lavisa leswaku va hi hembelini va ku va ta hi poyela hi matshimbu tini ni leswi a se swi hi kuma poyeleswo
0: swi ngo a lwandle loko mi nghena hi 4 ra lweyo mipeta mikoka mi ma hisaku hi nga hi byelanyana ku tsonga.

0: nkamalo ingengeni lwandle leswidzisheke
1: depende ka mati kuni mati ya kutsho mbudu ya zazuzu ya uta buka mishen uya mashamba kolo taka kuma kono kutrong wa ntu buya uta taka vanganu lava ya mfulamela mpura ya maya kukuta ma depende ra mati mati kuni mati ya kupumela mishu kuni mati ya kupumela nchika
0: ya mshutilisa kuhi
1: hey sitiva imaka ya kuhi kuni jela kuni jela ni matofu ni mapelo wana ja vikile zaso zaku jela vikile dzi motso vikile dzi mopuka ja loko mapuka mata kupuka kama dzi leswinge mobuya ja loko manje
0: ampunzwi
1: ni kasi ngama lo motsha utatsela ndi tapeta motsha
0: swi famba hi maviki leswi
1: vikile dzi jela
0: ni kwa masiku mati mishimakangene motsha motsha
1: kuni ngama ku nghena setor kuni ngama ku nghena amatre hi 3 hora hi pusha 4 ore nge.
0: Okay.
1: Dependere mati. Isone momo.
0: Se nzeni ka kuva mitira swa lwandle, mitira swa masinwini, mitira swa lenjangwini. U swi vonisa ku hina.
1: Mina ni zwivona swa ku hinkwaswo ka swiku dzungu ndzi swikota na uli wansati. Hikuva swange mina no nyimela muti na nili wansati, ni na nuna wa ku ni jodlara. Ja tindi ni swikumpirira hinkwaswo. Ta puka ma 4 ni lwandle swiku ma 9 ni boy. Ni buya ni dukare batlongwana so phala kumpuka tindi mukukula gaike mukamati loko ni buya la mina kuma chikiri dza chana ni ya mashamba sho kuma kizi madzeje loko inga kumanga jomulwane ni buya ka handa ta tshamani wisa
0: hatlangela ngopfu swinene mamana Elina dyondzo yikulu leyi mamana a hi siyelaka vula leswaku wansati a nga tshami hi mavoko nakona a nga na nkama i mpundzu wusiku enhlikani a fanele ku va a endla xo karhi i swini leswi navelaka ku va u byela vamamana van'wani vakona vamamana van'wani yango mina ni noxa no ku ni seketela kambe swi kumeka swi munhu non'wihela nga leswaku a fanele ku va endla yini ku va kulisa ndyangu wakwe
1: i ku va u nga ti endli swa ku wena a ni na n'winyi a n'winyi hi wena unga ndene ka muti lu futhi para u zupusha muti unga swina vele swa ku ungi u to famba we ncitele wa tinsele ifa vanuna para u kwesa ku para ni kuma mali ho ti gastara wene u famba ku we ncwa leswi para swi va bon loko wena ungena switizi wena famba ka vamakwenu lava pfuka ka hi makuka mali hi wena ku hamba kota tina yene swa ku mamana ni kombela ku va loko pfuka u ya praya u ni pusha loko wa kuma sikwenda ka sikwenda lexi ka sendwa u ta taka a sikwenda xa mutrejo mapawo ya u xa mapawo ya treji u taka sikwenda wa ka munigeriano wa xava ka saya u lombe xa sikwenda u buta tlaka ka chambala ka to o kha boom u tata ka chana mu fitula nka maolona u twa swa ku madamjeni ni fanele ku sweka mapimo wani ya kwanta kuma swakuda hiku loko u nga yencile swa ku nga tivana muti mamana ta famba encha untunga avana va encha untunga ja leswi anga ni muti a muti lo ku mamana respectara vana vana va respectara mama para ku kota ku va xi yenci ku va swa ku i muti mini muti ni waka kwanga a nwana anga yenci untunga ni dzibona ni beka na u twisiseka fambo encha handle ni nga ku voni manje ku nghena la ka kamini la wuzi to songena ka mama ongeneka ka papai papai wa bona afeka maji tiwa leso nge mutulo una mama na maji uni nawo lono beka ka utwisisa ka mini eku loko nga jikutira utakonda homba ka muka bya ka Pedro ndaka jwao ndaka Antona Antona ta ugashitara ga manga kuhlahisa siyatsa ulandra na ulumi no ubeka ka mwana nga pfuka ya pray loko wena kuma sikwenda mina kuma sikwenda lwa kuma sikwenda treji wa bona anta usikwenda wa munwe ta shakilo dza mpunga sikwenda wa munwe xa makamba cha ni ulomba sikwenda wa munwe depende ka ukali swi mutaka swikumisa zwone heku laya hiyo inga njaka mutini treji kwatu litu zvaka kopera iko kuna mashamba jalani tindi kuseta chama kilo mabirampu se ase asikwanda shakilo dza ulomba sikwanda chama pa drole tota dambu drole difambile kensiri ka hosi ku difambile divonile mashele kha bona mapelele ja bzisha munduku ikhaisitsi vamendu manchele ola kutavane sikule dzindaka kuma kinyenje anta uloko kuma kinyenje na kuma kinyenje vinzinkilo wa mpuku hipunekile nga maholo java gama vha kwese kula vha pfumala nchumu kwantu swi jade ga sound lokweni u dikara vana na vhone u didikara swa ku phela loko ninga tirhi ninga ti dana ninga tirha aku famba ku ndinyikela hikuva mina na nuna mina na nchumu a swi swona u tome mutini mutini n'wana tindumu na mbe loko leva ti twisisi swa ku mina ni fuyiwa hi mamana na papaya ku ya tluleka muti lowu ku va papaya nge koni na kuna mamana muti ku xonga ku tlula loko ku na papaya evrisi vana vanyingi va kombela swa ku a vo kombela va khensa ngopfu ngi ku to fa wa papaya ku sava mamana ni ku a hi swona n'wananga tindi na mbe loko kesa papaya u dikariwa hi papaya u mu twisisa

0: kukupuni mabadu ya kukushanga mama nafu kusala papai papai ilo kwa abeka na ukangwana haku minungani mandi kukwe udaye mama nanga para kusala unifumu wai we kwantu lesu ashikuwembo ashikanga sone shaku kushanga wanuna kushanga wansatu kwa wadwisi shanga kashimuteka wenu sala katindu idikara vana babu ya ndwele ni ya inene vana vana wa sosu wa skoti kwa vata isawa papai wawulu kukufe mineni nga mama nukulo kukufe blanga wanuna mama na abamu ingeli vale ina ina nga mana wanu wende shunga kashi sone asa ina shaku trapasadu sole kukumeka shaku nga mulo wudu tupa nyama ya bo mangati kasa la mineni nga kone kumineni haingi sata letu nga bjeli wa mama mama na fili papa ya fili majimini nuundili wa makweru nuundili vana yukwala kakutwisisa loko ni bjeliwa shanchumusha shikulu yukwa uingi sata loko mama na waku akubjeli akujuti wa shaku minifela mama na tindi nienche kana nifela papa ya tindi nienche kana nada minabesu sivana wanga ni manjika na waku pelaka tindi mulugujisha mutu wa shaku lukuku ya luanda ya luanda Luko yamasingweni luko alikupuka ithamala kai wisa na munhu kukula geke ukushonga mutini niku kubuya munhu akudalisa somuya kumukala intala yenene hiku munhu kasikulu ataka muya mukala intala yenene apuda vakupuna wenu ngala kaka wene hiku munhu anga buina zvona zvenhoko pudza mapakutini kuni chumu okarira kuti mama nikensira kutaisa kaka mwene munhu taiseke komala utasha vamakamba chano kama uno nyimu kenza kashikwemo aunga svisindela nga zvaku ningakuma zvakuta Jinga pena na ingena kanika dampunga ingena kanika dampupu maji Yehova zvumela kunguku mamunwa kwakunyika kanika dampunga kensa kama holo
1: Mariti uye mama na Elena Magaya loko aitsandzela ta mahanyela maundlela ni majondisela ya vana njangwini wakwe Swileli valene leswaku njangwini wa mama na Elena Magaya kuni kurula lirandzu ntwananu ni vumbano loko ihetelela mabulu ya hina mama na Elena Asiyenza dziyu kava mamani vanwani lava hakanyingi vakalaka vanga lavi kujonza na vavula leswaku swo leswi vanga ka swona saringana hita tlhela hinyika nkama mamana Elena Magaya akuva avula shukari ai muingiseni
0: Mamana mungwane ninge museli nchume kumungwane atakutamula sokutula amalembe yaka kwako mungwane loko mudonza sengele zvitero ne yauna munhu vamamana ivanyingi nomukambo kama kaneta kala kamine kambo vavanyingi mashiri kuko haifambeni vali mini kamine henge mini tomasenge efambeni ya donda mina uleva mamana vatakabuya nayo kusa sosi akuna wanuna akuna wansati kamfumo tindhinkwezvo hi tirha ku tlaka papai ya hina chapako vamwisira padlari ko chapu chapu tirha swa matimba pura hi kota ku susa ndlala mutini maxi mun'wana wansati ta ku bya swaku wena u gwendaka un'wani ntamulo wa wukulu famba ku tirheni inaka maxi para se hi kota ku da phela para hi tirha hi taganya ku va hida efambeni roni ya vamamana va hina hini tilelani ka ssp hi ta dyondza ku a ku saligara ka leswa swa tihlampi kuli ku hlubuya tibahelwandi ko hlantswa u kojelara na tililimpu ta sa vhila a tibyiki maxi lava vamakwezvu va nga yalo a va swikumanga mine loko ni ya kuma tlampini ya vhila a tihlampi ta nga tibyiki ku ya ni tilela ssp ni tata dyondzisa vamamana va hina va mfumo va nga hlawuliwa para va dyondzisa hini vone va yala ja wena u yalaka ku dyondzisiwa u ta hlupheka maxi hine u ta hlupheka ni muti wa ka kwaku mine ni dyondze swinyingi la ssp hi ku tinyiketela ku tala ssp maxika ka mini kule ku ja ku famba hi tala xiporta maji hikuva ni swijula mbilwini kwanga ntili la namuntlha ni tata dyondza ni mundzuku loko va ku swi kona na ta ni tata dyondza maxi wulo hi nga ta va kuma vamamana va hi hlayisile hi swena va hi nyika cana nhloka nini va hi nyika swakudya maxa hi dyondzile tihlampfi ta hina masaligarele ni mapetelo ya ku njhela dori ja hi dyondzile i swinyingi maxi lava vamamana va ka hina vambeni va yalaka va lila swo loko swi teka swa ku loko mina ni nga yanga ni ya dyondza ati vaxavike maxi a madyondzelo swa fana ni mindyangu tindi mu dyondzisana na muli vabiri swa ngele ku li gireja ku ni wa wumuni wa nhlengeletano lweyi ma ya ka dyondza mahanyele ni vana wa ka dyondza mahanyele ni nuna wa ka madyondza ni mahanyele ni vhizinyi maxi mun'wana ta vabyi swa ku ndzi u dyondzisiwa wena kumile a ni tyalaka ha wena xo khumbuni nhlomulo ka yena ina mama hikuva loko ni ku mamana yi chayile namuntu a yi fambi a nhlengeletanini para vanhu lava va nga ni zvitiwa ta hi byela a ta ku byela swa ku famba wena mina nanga kama kwa ntlangata nini xa ni khola ssp a famile ssp ku ta buya vamamana lava fanekele ku va va hi dyondzisa va mimiti a ku dyondza u nga tibyela swaku leswi ni nga nkulu mina ni tiva ku dyondza ku tlula manyana i ku ni mun'wana a ta ku dyondzisa na li mutlongo o a kona u taka buya wa mukulu ku tlula wena a ta ku dyondzisa exikulu kwentendera ndlebini anthu kweni kusibeka ndo kunzo kuti vani punisekele anta umene ni fanekele kuba ni khoma anthu mana yoni ni fambana ni tani puna munthu uko
1: inkomo sinene mama na Elina Magaya ikola kama ripia mwele
2: Radio Msimbika Maputo
3: Fukeni hii 102.3 ni himilo ituka onda media tikuwa ni mkwadra Msambiki leka 22 horas.